0: magandang umaga, Jing Subido. Jerry Diaz, magandang umaga. Vienna Villanosa, si Ann Bustamante, nabati na natin. Si Ma'am Corito, pinapabati si Dave Kua. Happy birthday. Naku, nandyan na yung aso. Alfred Estilan, magandang umaga sa'yo. Wala akong nabasa tuloy sa ex, kahit isa partner.
1: Eh, wala kang mabasa. Ako naman, eh, paano ito? Mamaya na lang ko babatayin. Si Dr. Orlando Diomampo, presidente po siya ng Medical Center Paranaque or MCP. Ma'am Lorraine Lianto Brusola, ang Chief Nursing Officer. Ma'am Elaine Bunhan, Head ng Nursing. Justice Ladigohon, OIC Head Nurse. Doktor ako si Jessica Arian Pagdinglasan. At si Doktor, ang nephro ko, Doktora Paulette Marshall.
0: Di ba may usapan na tayo?
1: Na?
0: Bago batiin yan?
1: Ano? Ayaw nga pala! Nakalimutan ko. Ba? Kapag hindi ako nalagay sa isolation, walang batin.
0: Happy, happy birthday, June Villa! Ayan, sinali ko na si June Villa. Maraming maraming salamat. Ma'am Elsie Balion Florentine, Danny Santiago. Bati na lang, wala nang basa.
1: Wala
0: na. Amy Hernandez, Jeffrey Mangay. Si Josh Kyle Edip at si Alita Nidad at si Sarah Concepcion. Ay naku, Camille, may yellow alert na naman.
1: Naku.
0: O anong gagawin natin? Pa-flash ko na.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: Anli po ito. Yellow alert na naman sa Visayas, partner. Pang-apat na linggo na. Itong puro yellow alert. Update po ito ng NGCP as of 8 a.m. Yellow alert po dyan sa Visayas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi dahil po sa manipis na reserbang kuryente. 6 na planta po ang naka-forced outage at sa katerbang planta pa po ang bagsak at marami din po ang derated o kulang sa kapasidad. Kaya ang laki po nang nawala sa grid, mga 890 megawatts. O, paano yan? Susunod.
1: Pakita
0: alerto
1: mo
0: sa brownout. No, partner, wait na. May alerto sa brownout.
1: Ay,
0: may
1: okay.
0: Yellow alert. Go.
1: Alerto.
2: Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Oh.
1: Nakita mo ba yung ginagawa ko sa biskwet?
0: Oh.
1: May palaman kasi. Di ba nung bata ka ba ginagawa mo to?
0: Oo, palaman muna.
1: Oo, palaman muna. Mamaya na yung biskwit mo.
0: Ginagawa ko yan, partner, sa ano? Ano yung dinadunk? Ano yung
1: Oreo.
0: Dinadunk? Ano pangalan ng ano? Nung...
1: Oreo nga!
0: Boy pa ba yun?
1: Oo naman. Meron pa, meron pa.
0: Parang matanda. Susunod na ang tandem ng bayan! Nagbabalik na ba partner mo, partner?
1: Andiyan na, nakita ko pakalat-kalat.
0: Ha?
1: Mm-mm.
0: Di ba absent?
1: Hindi, papasok na raw ngayon. Baka masama pa kay Bataw. Hindi po.
0: Asan ba si Robert? Ayan, ayan, ayan, ayan. Pag nakita ko si Robert, may naalala ko eh.
1: Sino?
0: Basta may naalala ko.
3: Good morning!
0: Yung mga pasabog niya. Diba? Ang lakas
3: sabi
0: kumain yan.
3: Ang mga ano natin.
0: Oh.
3: Ang mga Chicks Max.
0: Oh.
3: Cheese Max.
0: Ay, wala si Camille doon.
3: Ito pa nangyari.
1: Hindi ko nga akalain na ganun pala si Camille.
0: Oh. Ay, pero ang lakas kumain. Hindi na nata ba? Ano? Lakas kumain dun sa
3: sarap
0: New
3: ng pagkain.
1: Akalain mo yung isang bandehado ng asirigang sa miso.
3: Bubos.
1: Oh.
3: 1 minute.
0: Susunod na ang tandem ng bayan with the one and only Mujana Masa, Doris Bigoyne, and of course Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
4: Gising Pilipinas.
0: Energy, energy on a Tuesday.
2: Good morning.
5: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigoyne.

0: Miss Beautiful na ngumangata-ngata ng biscuits. Tutut time, please.
1: Yung palaman muna tinitira.
0: Oo nga, yung palaman muna.
1: Dahil dyan, 8:05 na po in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lupya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tayo.

0: partner.
1: Excited sila kasi you are back. Welcome back daw sa'yo.
0: Oo nga. Tapos na maagang coverage natin sa Senado. For now.
1: For now.
0: Kaya magkasama ulit tayo, partner.
1: Kailan daw ulit magkakaroon ng...
0: Sabi, yung kabilang group, yung Marcoleta Group sa Webis daw, meron sila ulit continuation ng investigation. Tingnan natin kung matutuloy.
1: Ang susunod na kabanata.
0: Uh-huh.
1: Paano yun, partner? Ang sinasabi ng Malacanang, ang sinasabi ng mga iba't ibang civic groups, sinasabi ng mga lawyers groups, yung isa ang legit.
0: Mm-hmm.
1: Paano yan, mga ginagawan yung kabila naman? Para saan yan?
0: Ito yan, partner.
1: Oh.
0: Magandang umaga! Ako si Robert Mano. Of course, kasama. Nakalimutan na naman natin, partner.
1: Nakalimutan na naman. Oh. Siyempre pa, si Doris Bigoy.
0: Yan ang nag-iisang mudhiyanang masa, sasagutin kita, partner.
1: Oh.
0: Yun nga ang tanong. Sino susundin? Pero kung ang executive ang pag-uusapan at ang House of Reps at yung iba mga organization, ang sabi nila, ang kinikilala na namin yung leadership ni Win Gatchalian.
1: Tama.
0: So kung kinikilala nila yon, ibig sabihin, kapag may communications coming from his office, kapag may mga panukalang batas na siya ang signatory, yun yung aaksyon ng executive.
1: Mm-hmm.
0: Kapag sa part naman ni Senator Alan Peter Cayetano, kapag yan ang nag-communicate, ang definitely ang mangyayari doon, iti-treat lang siya as an ordinary communication coming from a senator. Ganon.
1: Kung ganyan yung status. Papansinin
0: dapat pansinin pa rin naman kung ano yung content or kung ano yung inihingi. Pero, kung bibigyan ng timbang, mas may timbang ang Gatchalian dahil nga siya yung kinikilala na.
1: Correct, correct. At saka siguro kung ano man yung lumabas doon sa pag-iimbestiga ng Cayetano Group, gano'ng kalaki ang weight noon sa pag balangkas ng mga mga pulisiya natin at pwede ba silang ma-cite in contempt o ma-demanda or patigil.
0: Yun yung nangyari kahapon, di ba? Si Senator Erwin Tulfo nagdemanda na doon sa ilan doon sa mga tinawag nila ngayon, ang tawag nila ngayon ay cargador dahil nga nagkakarga ng mga pera not to demean yung mga kargador, pero because of naging function nila, kasi ayaw nilang tawaging Marines dahil nga ang AFP mismo nagsabi na wag.
1: Oo. Diba? Kasi hindi naman lahat yon nag-Marines.
0: Mm-hmm.
1: Tatlo lang yata.
0: At yung iba sa kanila ay na-discharge from service, di ba?
1: Dishonorably.
0: May awol, absence without leave, and so on and so forth.
1: Oo. Magkakaroon po tayo ng break tungkol dyan dahil dapat ang focus.
0: Mm-hmm.
1: Tama ba ang pronunciation ko? Ang focus.
0: Konting taas pa sa P. Hindi F, ha? P lang. P. Plosive dapat, partner. Plosive. Poke. Hindi na nagsalita.
1: Kaya nga. Pero sa totoo lang po, nagtatawanan na naman tayo dito. Pero importante po at talaga naman seryoso yung nangyari po sa Mindanao, sa Rangani at yung isa partner.
0: Sa Jensan, diba? The rest of the Mindanao, maraming lugar dahil napakalakas, partner. Kaya yung hearing kahapon, partner, tinapos din agad kasi gumawa rin ng solusyon yung leadership ng Gatchalian at pati yung sa Cayetano nagsalita na rin na kailangan matulungan talaga yung mga nasa Mindanao. I-shift natin yung attention natin sa kanila, yung tulong sa kanila dahil hindi po ordinary yung nangyari.
1: Grabe, no?
0: At kailangan ng agad na tulong ng mga kababayan natin doon, partner.
1: Tama. At saka tama yung sinabi ni Senator Rafi kanina. Time na silipin yung diba, yung mga pagbibigay ng mga permit.
0: Uh-huh.
1: Sabi ko nga sa kanya, matagal na panahon na mayroong mga ganyan. Kaya lang, sa halagang magkano nabibigyan ng permit.
0: Napatanong ako, sabi mo siya sinabi kanina, ang dami niyang sinabi, nagmarka sa akin yung mga yung samurai.
1: Matusira. Yung maski yung chainsaw.
0: Oo.
1: O tatalbog lang daw.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang nga ang problema dyan. Itigil muna yan.
0: Aha.
1: Stop.
0: Ceasefire ka mo.
1: Stop. Sino nagsabi ng stop?
0: Ikaw.
1: Ay, ako ba? Kala ko si Kibolo.
0: Mali.
1: Mali. Stop muna talaga.
0: Uh-huh.
1: Kailangan kaya. Ano kaya si Christian Yeo? Anong gagawin ng Pangulo? Siya ba ay pupunta doon sa lugar? Magpapakatid ba ng tulong?
0: Uh-huh.
1: O kailangan talaga ang tulong?
0: Mm-hmm.
1: Mr. President, ang inyo pong presensya, ano ba Tagalog ng presensya? Ang inyo pong presensya ay kinakailangan.
0: Uh-huh.
1: Hindi naman sa inuutusan ko kayo. Pero ganun na nga po. Kasi kawawa yung mga bata.
0: Uh-huh.
1: Kawawa yung yung mga talagang
0: trauma lang, partner. Oh, nakita mo yung mga video.
1: Diba? Hmm. At hindi pa natin alam kung may mga na-trap doon.
0: Aha. Oh. Correct. Pero ang mahalaga doon ay yung assistance ba? Yung maiparamdam ng pamahalaan na nandyan sila, mapa national government, mapa local government, kasi tama. As we speak, partner, nasa 37 yung reported na nasawi dahil dyan sa malakas na lindol na yan. Eh ang kasunod ng lindol, mga aftershocks, syempre hindi mawawala. Habang may aftershocks ka, ang mga kababayan mo doon na nakaranas ng ganong kalakas na magnitude, eh syempre yung trauma, kinakabahan sila agad yan.
1: Hindi makakabalik hindi makabalik din sa mga bahay nila, kasi nakita mo, di ba, talagang hindi lang para nakita natin, hindi lang ang dinuduyan. Mm. Ang lakas.
0: Sa lakas ba na yun, partner?
1: At ang tagal.
0: Diba?
1: Mm-hmm. At ang sabi ng FIVOX, inaasahan na yung mga aftershocks ay tatagal na mga isang buwan. Partner!
0: Oo, ganun talaga, partner. Lalo't ang lakas kasi nung na-generate niya na magnitude, and then of course yung intensity, ibig sabihin kung saan siya banda naranasan, di ba? Eh madami din, marami ring lugar yung may mga nakaranas, nakaramdam noon. Ikaw lalo kung mababaw, mas mararamdaman.
1: Sana walang ano, di ba nagkaroon ng tsunami warning? Sana ay wala na yon. Hindi pa naman nililift ano ang tsunami warning, so anytime pwede pa rin mangyari.
0: I-double check natin yan sa PIVOX para naman yung makababayan din natin. Hindi lagi natatakot na baka meron
1: yun
0: pa or
1: nga,
0: what. Usually may time lang yan, a certain time na kapag hindi siya nag-occur, okay na siya. Alright. Pero sabi mo nga, partner, anong ginagawa ng national government? Hmm. Anong ginagawa ng mga different agencies na yung nangyari ito? Ngayon, para bigyan tayo ng update, lumipad, partner.
1: Ay, talaga ba?
0: Lumipad ang kanyang team.
1: Ah, okay.
0: Papuntang Mindanao, kausapin po natin ang Secretary ng Department of Health. Naroon po mismo kung saan nangyari ang malakas na paglindol, si Secretary Teodoro Ted Herbosa. Sec Ted, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, sir.
2: Good morning, Robert. Good morning, Doris. Magandang umaga rin sa lahat ng mga sumusubaybay sa DZMM.
1: Opo. Sec, pakibigyan nyo lang kami ng update. Ano na po ang nangyayari dyan sa lugar na inyong ginalugad ngayong umaga na ito?
2: Mm-hmm. Okay, nagpunta kami kahapon sa General Santos, ang una namin pinuntahan, at na-meet namin yung sanggunian, no? At nagbigay ng report sa amin ng mga injuries. Dumami na yung injury, yung mga namatay, ano? 19 na. At meron mga 300 plus na doon sa buong region, ng buong region, na mga na-injure, no? Binisita ko rin yung dalawang ospital doon, yung isa doon sa yung Royca Hospital, yung public hospital ng General Santos. At naka-evacuate pa yung mga pasyente dahil yung building kailangan pang i-assess ng DPWH kung mag-hold sa aftershock. Nakaramdam pa ako Doris, ng aftershock kagabi. Siguro malakas din, parang mga 6 plus.
1: Naku po!
2: After nakita ko yung mga ibang na-injure, kasi karamihan ng na-injure, napauwi na, no? Pinauwi na. Pero may mga iba na kailangan pa maoperahan, may bale, mga nadaganan ng pader. Meron bata, first day of their school, silang mag-ina na nadaganan ng pader. So marami tayong mga cases at walang power. Yung hospital, umaga na lang sa pamamagitan ng generator. So medyo matatagal lang. Kausap ko si Secretary Sharon Green about the energy status. Yun ang isa sa mga problema namin sa pagpatakbo ng ospital, genset lang. Pagkatapos lang, pinuntahan ko rin nung gabi yung Sarangani Provincial General Hospital ng Sarangani. Naka-evacuate din lahat yun. At dahil hindi pa rin na-assess yung building, yung mga naka-ICU, naka-incubator na bata, nasa 10 lang sa labas. Awa ng Diyos, di umulan. Pero na-assess din ni Secretary Vin sa kanyang district engineer yung ating mga building para maipasok natin at least today or even last night kung ma-assess yun na structurally sound. Ngayon, pumunta ako sa another hospital dito sa Sarangani. Tingnan ko yung status ng aming DOH hospital. Mag-o-o yata. Yan yung lugar.
1: Paano po, Sec, yung mga mangangailangan ng operasyon? Yung mga nagda-dialysis? Yung mga nganak?
2: Okay, so nakakapag-cesarean sila. Last night, merong isang na-cesarean. So, tuloy-tuloy ang emergency services. Ang pinahinto namin, yung mga elective operation. So, kung ma-emergency ka, gagawin talaga yung operation mo. Kasi nga, limitado ang power. Kaya hindi makagawa ng lahat. So, kung pwedeng makahintay, pahihintayin muna. Opo. Isang sitwasyon natin, at saka open pa rin naman yung isang hospital. Walang masyadong na-damage. Mga hotel. Hotel, yung mga fast food chain na nakita natin sa social media, yun yung mga medyo nawasak ang building. Natutuwa na ako yung mga government structure dito, yun ang nakatayo. Yung mga private na structure, yun ang parang badly damaged.
0: Opo. Secretary?
2: Hopefully, magkapasok na sila ngayon para
0: magdar
2: na lahat ng mga opisina at pakaayutan.
0: Opo. Secretary, may pangangailangan po ba na dagdagan natin yung mga medical personnel natin dyan, yung nearby provinces pwedeng tumulong dyan?
2: Correct, ma'am. Nakahanda na ang Davao to send their public emergency medical team, no? Actually, dalawang truck na ng medical supplies ang pinadala ko dito, no? Yung isa galing Davao, dumating na kagabi, no? To support ng public hospital. May pangalawa pang truck na galing naman sa Buanga para tulungan ng Jensen.
1: Opo, opo. Yeah. Paano yun yung mga gamot, Doc, na kakailanganin? Dugo, yung mga ganyan. Meron bang ganong klaseng pangangailangan?
2: Wala naman tayong report ng shortage ng dugo at gamot. Okay pa naman tayo. So far, basta essential and emergency services, tuloy-tuloy ang pag-function ng ating pampublikong hospital. At pati yung pribadong hospital, functional na rin.
1: Opo.
0: Yung treatment natin doon po sa mga nasugatan because of this earthquake, Secretary, lahat po ba nabigyan na ng atensyong medical or may problem pa rin tayo na tumututok sa kanila dahil kumbaga kung limited yung resources, if there is?
2: Luckily, nauna nang matreat yung mga injury at saka yung mga injury, mga minor, no? Mga minor, mga 100 plus yung doon sa unang hospital, na pauwi na nila after bandaging, x-ray, gano'n.
0: Opo.
2: Kung hindi serious, pinauwi. Pero may few na may isa doon, may head injury, may isa may fracture sa hita, so kailangan pa operahan today, yun, or isinento. Pero yung nabagsakan naman sa ulo, inoobserbahan namin. Di namin mapaandar yung CT scan kasi nga, generator power lang, hindi kakayanin ng generator yung
0: pagpatakbo
2: ng CT scan. So under observation sa hospital in case mag-deteriorate siya.
1: Wala naman po yung mga critical ang kalagayan?
2: Wala naman. So wala ko nakita ang critical. Except syempre dun sa Sarangani, yung ICU niya na mga pasyente, yun nasa 10. So yun ang una namin ipapasok once mabigyan ng structural engineer ng DPWH ng go signal na pwedeng magstay sa loob ng building.
1: Doc, paki-update kami. Ano ang kumbaga ang general mood ngayon ng mga tao diyan? Lalo na nga po diyan sa malapit sa mga ospital na nabisita ninyo.
2: Well, kinausap ko nga yung mga pamilya ng mga nasugatan eh. Mukhang tulala pa sila, no? Siyempre yung nagtatrabaho ang ating pamahalaan, yung national at local nag-iikot. Yung dalawa kong kasamang cabinet secretary, umiikot pa rin si Sec. Vince yung mga kalye para sa mga inaccessible na mga lugar kasi talagang nasira yung kalye tsaka mga tulay, sinecheck niya. Si Secretary naman Rex umiikot din sa mga iba't ibang mga lugar para tingnan yung mga kailangan ng ayuda. Marami siyang pinadalang food pack. Almost 1 million yung kanya food pack, although wala tayo magiging problema sa mga walang makain, gano'n.
0: Opo. Secretary, dahil tuloy-tuloy po yung pagyanig, malalakas po yung aftershocks na nararanasan, nakikita po ba natin yung pangangailangan na i-activate yung tinatawag nating Philippine Emergency Medical Assistance Team?
2: Naka-standby yung aking team sa Cotabato at sa Davao. Both of them.

0: Oo, nakita nyo naman yung, kaya importante talagang lalabas ka pag may earthquake, no? Nakita nyo yung building ng isang fast food dyan sa video sa social media.
1: Opo.
0: Buti nakalabas na lahat ng tao doon. Nakita ko yung mga crew nung fast food nasa labas na. At after lumabas sila at saka bumagsak. Diba? So opo, very important talaga lalabas ka kasi life or death talaga yun.
1: Correct.
0: Wala. May isa pa nga, parang uh-huh, ayaw lumabas. Tinawag lang nila kaya tumakbo. Ayun, tumatakbo siya, bumabagsak yung building na likod
1: Sus niya. Mario Sep. Pero wala pong customer na inabot?
0: Wala na naglabasan lahat sila sa lakas. Napakalakas daw. Ni-interview ko yung mga kababayan natin dito. Talagang halos hindi sila makatayo pag yung mayanig. 7.8 to 8.2 yung estimate sa ating USGA dyan.
2: Secretary, panghuli na lang, baka may nais po kayong ipaalala, banggitin sa ating mga kababayan na nandiyan ngayon sa Mindanao. Go ahead po.
0: Sa ating mga kababayan na apektado ng earthquake, no, kung hindi pa kayo naabot ng ating pamahalaan, local man o national, di namin kayo iiwanan. So, walang iwanan dito, tulungan tayo dito sa katrahedya ng lindol.
2: Okay. Maraming salamat po, Secretary, at mag-iingat po kayo dyan.
0: Thank you, Robert. Thank you, Doris.
1: Thank you, Paul.
2: Thank you, Secretary. Si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. So tuloy-tuloy yung assistance ay binibigay, maganda, operational pa rin partner yung mga hospital doon para nga if any eventualities na kailanganin sila, lalo't may mga aftershocks pa rin, maka-respond agad at makatugon agad sa pangangailangan ng mga kababayan natin.
1: Tama, doon. At mismo ang health secretary ang nagpunta doon.
2: Mm-hmm.
1: At mismo ang DPWH din ang dyan para
2: dapat
1: yung mga
2: structure.
1: Pagsasaayos. Pero ang advice ko rin lang din, partner, ano, hindi siya nangangailam yung sa mga efforts na ganyan, yung ating mga kababayan, sabi nga ni Secretary Ted, ay in shock pa rin, ano? Huwag na lang po tayo makisabayan. Nang sa ganun, yung kanilang trabaho ay magawa nila ng agad-agad, ng walang obstruction, para matulungan kayo ng gusto.
2: Huwag po kayo maniniwala sa mga kung ano-anong pinapa... alam mo naman, makikisabayan na naman yung mga maluloko, yung mga walang puso para lokohin yung mga kababayan natin dyan. Ha? So, official announcement lang po kayo makinig, kagaya po nito.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
2: Niyanig po ng magnitude 5.2 na lindol ang Balut Island sa municipality po yan ng Sarangani at Davao Occidental kaninang 7:38 po ng umaga. Aftershock po ito, ha, na magnitude 7.8 na lindol kahapon. Ayon po yan sa PVOX.
3: Alerto! Alerto sa lindol!
2: It's beautiful. Total time, please.
1: Mr. Handsome?
2: Mm-hmm.
1: 8:24 na po ng umaga.
4: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: for happiness.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
7: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
8: Oh, sarap. Lamig.
9: Oo, baga.
8: So, uminom, partner.
9: Oo, uminom muna ng ganyan. Glog muna dahil trabaho ang inaasahan natin ngayong araw na ito.
8: Soda yun ha, soda. Bakakala nila alak. Hindi, maaga pa.
9: Ayan o.
8: Sarap, malamig. Lalo't kumainit ang ulo ng mga tao, partner.
9: Oo. At saka kung kailangan mo ng energy. Kanina tinanong ko, asan ang Pangulo, di ba? Inutusan ko. Kung pumunta ka doon, aba, narinig ata.
8: Nandun ba?
9: Hindi pa. Nag-utos na siya para magkumilos ang kanyang lahat ng ahensya.
8: Alamin natin yan, partner. Ang detalye. Kaya naman, alamin na po natin ang mga balita ng ating mga radyo. Patrol, roll! Ayan na nga, partner, gaya na sinasabi mo, ang Pangulong Marcos daw magpapatawag ng pulong kaugnay ng mga ginagawang responde ng gobyerno sa pinsala ng lindol sa Sarangani. Ang balita, atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
10: Yes, magandang umaga, Robert at Doris. Magpapatawag ng situation briefing sa Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga para alamin ang sitwasyon at mga ginagawang hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan bilang tugon sa inyong epekto at pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Inaasahang ilalapat ng mga opisyal ang mga ginagawa at plano pang gawing hakbang ng kanilang mga ahensya para matulungan ang mga apektadong residente at komunidad. Inaasahan ding magbababa ng mga bagong direktiba ang Pangulo kaugnay ng pagresponde at paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Nauna nang tiniyak ng Malacanang na hindi iiwan ang administrasyon ang Mindanao at pasubay na kikilos para matulungan ang mga nilindol. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi muna maikipagsabayin ang Pangulo sa pumunta ng Mindanao para mas matutukan ng mga opisyal at ahensya ang pagtulong kaysa asikasuhin pa ang kanyang pagdating. Bago ang situation briefing sa palaso ay dadalo muna dito si Pangulong Marcos sa 128th anibersaryo ng Philippine Lungsod ng Maynila. Habang mamayang hapon naman ay magiging abala ang presidente sa isang meeting augnay ng mga paghahanda ng Pilipinas sa ASEAN Summit na idadaos sa Nobyembre. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
8: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Punta tayo ng Quezon City, partner.
9: Balik muna tayo dito.
8: Aha. Ang Office of the Ombudsman patuloy na iniimbestigahan ang mga alegasyon ng mga nagpakilalang miyembro. Hindi nga sila, hindi na yan ang tawag sa kanila.
9: Ano na?
8: Mga dating opisyal o mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. Wag na wag yun daw tatawagin mga dati o naging miyembro ng Philippine Marines. Sabi yan ng AFP.
9: Ang haba, partner eh. So, iksian na lang natin. Cargadores nga eh.
8: Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico! Babalikan po natin si Nico Bagsik. Dito muna tayo ha, partner.
9: Go!
8: Ilang tricycle driver sa Makati masaya rin sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante dahil syempre may dagdag kita. Detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
0: Robert at Doris, excited na rin niya ngayong balik eskwela ang mga tricycle drivers sa barangay Guadalupe Nuevo, Makati City dahil ito ang nilang panahon kung kailan nakababawi sila ng kita matapos ang ilang buwang bakasyon ng mga estudyante. Ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Patrol mula Magsaysay Tricycle Operators and Drivers Association o MATODA, tumaas ng hanggang 300 piso ang kanilang kita sa pamamasada kahapon, unang araw ng pasukan. Ang dating 300 pesos na kita noong walang pasok ang mga estudyante, umaabot na ng 500 hanggang 600 pesos. Pero daing ng mga tricycle driver, mas mahina pa rin ang kitang ito kumpara nakaraang taon dahil sa mataas na presyo ng gasolina at tila pagtitipid ng mga pasahero. Narito ang ating panayam sa kanila.
11: Kita ka ng 300, ngayon medyo mataas na, mga 500 na rin, okay na rin. Hindi nga tulad nung walang pasok, wala talaga. Alam ko ang gasolina, sobrang taas. Kaya, grabe.
12: Okay naman pero hindi katulad dati yung kinikita namin. Dahil sa gas o at saka sa tao, parang nagtipid o naglalakad na lang. Kasi tumas din ang pamasahe eh.
0: Yan ang mga tinig ni Rene at Michael, mga tricycle drivers sa Guadalupe Nuevo o Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City. Paliwanag pa nila, Robert at Doris, tumaas ng 5 piso yung minimum na pamasahe sa tricycle sa Makati City. Sa kabila nito, pahirapan pa rin nilang maabot yung dati nilang kinikita na 800 pesos sa isang araw.
8: So Zeus, magkano ang kinikita nila ngayon? Kung may pasokan na, pumasok ang mga estudyante, magkano na dagdag sa kita nila?
0: Paliwanag sa atin na Robert at Doris, yung noong bakasyon, umaabot lamang ng hanggang 300 pesos yung kita nila na iuwi nila sa isang araw. Ngayong nagpasokan na at base doon sa kinita nila kahapon, umaabot na yan ng 500 hanggang 600 pesos.
8: Yung iba, partner, misan Zeus nagsaservice eh. Ginagawang school service. Pero, syempre, under the guidelines. Yung mga tricycle, misan nakikita natin, may mga ganyan eh.
9: Oh, yung iba nga, diba? Partner, wala ka nang makitang estudyante. Kasi puro bag. Hanggang doon sa bubong.
8: Kaya nga, ang concern naman natin doon, gusto naman natin silang kumita, pero yung security ng mga bata, minsan nakasabit lang yung mga bata. Anong panuntunan? Anong panuntunan dyan sa Makati pagdating sa ganyan na Zeus?
0: Yung nakita natin kanina, Robert at Doris, yung mga tricycle driver doon sa may Matoda, ito yung sa may bahagi ng eskwela, Eskwela Street malapit sa Estrella Footbridge, wala tayong nakita ng mga nag-overload o di kaya naman ay maraming mga estudyante masyado na sakay yung tricycle. Mga dalawa hanggang tatlo lamang yung kanilang mga sinasakay. Pero tama kayo dyan, ano? Meron nga talagang mga ganyan na nag-overloading, kaya nagtanong na rin tayo doon sa lokal na pamahalaan ng Makati kung ano ba yung pinatutupad na ordinansa patungkol doon sa overloading sa mga tricycle. Sa ngayon nga lamang, Robert at Doris, ay wala pa silang una. Pero sa ibang lugar dito, sa Metro Manila, gaya nung na-cover natin nung isang beses sa may bahagi naman ng Quezon City, meron silang pinatutupad doon na ordinance na laban sa overloading. Hanggang apat lamang yung pwedeng sakay ng tricycle, kabilang na dyan yung driver. At sinasabing kapag nasita sila ng mga local na traffic enforcer, pwede silang magmulta nang umaabot sa, kung di tayo nakakamali, hanggang 5,000 piso.
8: At isa pa, so kung babiyahe, sasakay kayo yung estudyante dyan sa isang tricycle, magkano ang ibabayad niya? Siyempre with student discount.
9: Correct. Dapat.
0: Yung minimum na pamasahe, Robert at Doris, ang sabi nila sa atin, 25 pesos.
8: 25. Eh, pag estudyante?
0: Yung iba, pagkakalam natin, 20 pesos, Robert at Doris.
9: So pasok na doon yung discount.
8: Dapat ha, hindi pwedeng walang discount even weekend. Dapat may pinatutupad na discount jump part. Tsaka kapag po estudyante sa kayo, ha, huwag kayong nagmamadali, huwag yung igigit-git kung saan-saan lalo. Actually, kahit sinong pasahero po ninyo.
9: Correct.
8: Misang kasi, alam mo na, partner, saka gusto kong kumita,
9: medyo naghahabol.
8: Okay. Uh-oh. Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMN.
8: Samantala, ito na, balikan na natin, partner, ng Office of the Ombudsman. Yan. Patuloy daw po yung investigasyon doon sa alegasyon ng mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico na ngayon ay tinatawag na
9: Cargadores.
8: Detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico!
13: Good morning, Robert at Doris. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na nakatakda na ang mga araw ng pagpunta ng 18 dating tagman ng puganteng si Zaldi ko na nag-deliver di umano ng mali-maletang pera sa mga politiko. Ito ay matapos ang pahayag ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod na nakatanggap siya ng tawag galing sa Office of the Ombudsman na humihingi sila sa kanya ng schedule na June 11, 15 at 16 kung saan maaari silang pumunta ang mga nagpakilalang bagman para sa investigasyon. Sinabi rin ni Baligod na handa sila umanong isiwalat lahat ng detalye sa investigasyon ng Office of the Ombudsman. Nilinaw naman ni Clavano na matagal nang nagsimula ang pag-i-interview nila sa mga individual bilang bahagi ng patuloy na investigasyon sa kanilang hinaing reklamo sa Office of the Ombudsman noong Pebrero sa pamamagitan ng mga individual na affidavit. Hit niya, wala silang papalagpasing hakbang sa investigasyon at magiging batayan ang mga ebidensya sa mga akusasyon ng 18 nagpakilalang bagman. At ito nga yung sinasabi na dating miyembro ng Philippine Marine. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM.
8: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Ito, punta tayo sa lungsod ng Maynila.
9: Bakit?
8: Aha, di ko alam kay Roen, ba't namasyal dun?
9: Oh, sige.
8: Lakwatsero?
9: Oo, paikot-ikot daw, nakita eh.
8: Kaya pa, bago-bago reporter, ikot ng ikot.
9: Parang nga daw nahihilo.
8: Ang bagong school calendar, suportado po ng mga guro at magulang sa Laong Laan Elementary School sa lungsod ng Maynila. Ano ba yung bagong school calendar na yan? Idedetalye po sa atin ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, good morning!
14: Good morning, Robert at Dory. Positibong tinanggap ng mga guro at magulang ng Laong Laan Elementary School ang bagong school calendar ayon kay Faculty President Annabel Dulce. Sinabi ni Dulce na mas maganda ang bagong schedule dahil may tapat na pahinga para sa mga estudyante at guro. Sa unang araw ng pasukan, kapansin-pansin umano ang excitement ng mga bata at magulang. Mula sa 700 estudyante noong nakaraang taon, umabot na sa 800 ang bilang ng enrollees ngayong taon. Bukas pa rin ang enrollment hanggang Hulyo at target ng paaral na makapagtala na mahigit 1,000 estudyante. Ayon kay Dulce, nabawasan ng kanilang enrollees na magbukas ang Dr. Alejandro Albert Elementary School.
15: Ang first day namin, hindi pa ganun kadami. Pero makikita mo, as excited ang bata, excited ang parents, tinulog kami sa orientation.
8: Okay.
14: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
8: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto, at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol, sa East 30.
8: Ayan ha.
9: Bakit? Ano?
8: Ready daw yung mga parents, excited.
9: Oo nga, kaya lang yung ibang mga parents ba nag-aalala kahapon dahil yung banta ng pag-ulan.
8: Diba
9: dumagdag kahapon yung ano nila. Pero generally peaceful naman yata ang nangyaring
8: balik
9: first day,
8: nila.
9: No? Oh. Balik eskwela.
8: Pero dahil nga balik eskwela, inabutan sa eskwelahan, sa paaralan, yung mga estudyante natin mula doon sa Mindanao eh.
9: Ayun
8: doon sa Lindol, nakita mo yung mga video partner mula doon sa auditorium, doon sa yung building sa likod nila na nag-collapse, ano?
9: Correct. At, pero mabuti rin, ay sorry partner, go ahead.
8: Go.
9: Mabuti rin na ganun kaaga nangyari. Kasi, flag raising ceremony. Ibig sabihin ko,
8: wala
9: nasa labas sila.
8: Ano?
9: Oo, nasa labas. Mm-hmm. Kaya yun, nakapag-duck cover and hold sila.
8: Kaya para bigyan pa po tayo ng update tingil dyan, makakausap po natin ang mayor ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, si Mayor Jason John Joyce. Mayor, magandang umaga po.
9: Good morning.
8: Doris at Robert.
16: Magandang umaga po sa inyo po.
8: Opo. Eh, Mayor, kami po yung makikibalita. Isang araw matapos po yung malakas na paglindol. Kumusta po kay John sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental?
16: Hindi po maganda ang lagay po. As of today, we have 12 missing at marami pong damage na mga school buildings and landslide po.
8: Opo. Kung may mga ganyan, ang mga major roads naman po ba, Mayor, ay nadaraanan para po makapag, alibaw kung kailangan ng clearing operations and all, mapasok yung mga community po?
16: Actually po, ngayon po, more than half of our town is unreachable po. Kasi isa lang po yung main highway po natin, tapos puno po ng landslide. So, mga more than half of my town is unreachable. May mga plano po yung ating mga government agencies to airlift po yung mga relief goods para doon sa mga far-flung mountains po namin.
8: Opo, pero
9: so, ganun pala katindi, partner, nga, kailangan partner. I-airlift, no?
8: Dahil nga nag-landslide yung mga kalsada, isa lang pala yung major roads dyan, papunta tsaka palabas, kaya nahihirapan. Mm-hmm. Last lang sa part ko, Mayor, may communication naman po kayo doon sa mga leaders sa community po, doon sa mga barangay doon, at kumusta po yung sitwasyon daw po nila?
16: Yes po, meron naman po tayong group chat kasama ating mga barangay coordinators. However, most of the areas po ngayon ay wala pong signal at wala pong kuryente. So umaasa lang din po tayo minsan sa mga Facebook posts ng mga kababayan po natin. But meron din po tayong mga channels with them at may reporting po sila sa ating MDRRM po. May grupo po sila sa disaster group po natin.
9: Opo. Mga ilang residente po ang apektado dyan sa inyong lugar?
16: Actually po, buong lugar po talaga namin ang tinamaan, Ma'am Dory. So, we have 70,000 inhabitants po. We say 80% of our inhabitants are affected po. Kasi buong munisipyo po talaga ang tinamaan po ng malakas na lindol dahil malapit lang po talaga kami sa epicenter po.
9: Ayun, oo. Yung mga evacuation centers po ninyo, gumagana naman at ando doon na po ba ang lahat ng dapat makapunta doon sa evacuation centers?
16: Yes po. Yun pa rin po isang challenge namin, Ma'am Doris, kasi yung mga designated evacuation centers po namin ay apektado din po ng lindol. So hindi po namin pinapayagang mag-stay po sa evacuation centers yung aming mga kababayan. We encourage them to stay outdoors lang po muna. Kaya nga po, nanawagan po tayo ng tulong para sa mga tent at rapal. Although the DSWD po at OCD po natin ay nangako po na magbibigay. Actually today po ay magpapadala na po sila ng mga tents at rapal po. Pero nananawagan pa rin po tayo ng mga karagdagang tulong po para sa tent or rapal para may matulugan po yung mga kababayan ko po.
9: Bukod po doon sa tent at rapal, ano po yung kailangan ngayon na dapat siguro ay agad-agad
8: ma-provide.
9: Na ma-provide sa kanila?
16: Yes, pinaka-importante po talaga is tubig at ready to eat po ng mga pagkain po dahil nahirapan din po sila mag-prepare ng pagkain. So those are what we need po, shelter, food and water po.
8: Ayun. Lalo na yung tubig, totoo yung partner.
9: Tubig, oo,
8: kailangan may supply ng pagkain at tubig doon sa mga community.
16: Sa mga, correct. Mga flashlights din po, mga solar lamps or flashlights po kasi wala din kuryente sa malalayong lugar po.
9: Opo, opo. Sa ngayon po ba, Mayor, ay meron pa rin kayong nasasaksihan, nakikita, na mga paggaguho ng lupa, landslide?
16: Mga minor na lang po na mga aftershocks po. Wala na pong mga major aftershocks po.
9: Okay. Pero sapat naman po ang binibigay ninyo na abiso sa inyong mga residente kung ano ang dapat gawin. Sabi nyo nga po, aftershocks pa rin.
16: Yes po, yung aking means of communicating with our constituents is through my Facebook account po. So lahat po ng mga announcements, ako po mismo ang nag-a-announce aside from our LGU page po. So yung mga reminders natin sa kanila po, kagaya ng bawal bumalik po na sa mga bahay at ano, operation centers. Pangalawa po, kung may mga sugatan po, hindi po talaga kaya idaan sa kalsada, ay bangka na lang po ang gamitin dahil kami ay coastal community naman. May mga bangkang maliliit sa mga fisher folks. Pwedeng yun na po ang gamitin papuntang hospital. Karoon na pong mga tao po na nadala sa hospital na idinaan po through sa dagat po sa bangka.
9: Okay. Mga hospital ninyo, paano ho tumatakbo ngayon?
16: Gumagana naman po yung ating nag-iisang district hospital po sa poblasyon. Wala naman pong mga major damages reported at patuloy po ang kanilang operation.
8: Opo, ano po ang timeline or target po ninyo na oras o petsa, Mayor, para mapasok po at mapuntahan natin yung iba pa pong mga community na hindi po mapasok ngayon because of sunod-sunod na landslides dyan sa inyo?
16: So, ngayon po ay ang meeting natin, nandito po yung ating DSWD o Philippine Army at Philippine National Police. Nangako po siya na kung hindi po ngayong araw ay bukas po ay makakahatid po kami ng mga relief goods at possible po na search and rescue team po. At nakausap na din po natin ang ating governor, vice governor, congressman at DPWH for road clearing po. Hopefully today ay masimulan po ang ating clearing po para... Okay. hopefully mabuksan na po yung mga kalsada at makakita.
8: Opo, importante po yan, Mayor. Pero Mayor, pakinggan nyo po ito. Yes, huwag nyo pong ibababa. Kausap natin ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchanyan para mabigyan din po tayo ng update, lalo nyo dyan sa hinihingi po ninyo sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Secretary Rex, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
9: Good morning, Sec.
17: Hi, Doris. Hi, Robert. Napakinggan ko. Yes, actually, pagdating...
8: Nawala, naputol si Secretary. Tatawagan natin ulit. Mayor, pero ang initial na binabanggit po ni Secretary ay narinig at napakinggan niya yung panawagan po ninyo, ha? Babalikan po natin, i-hold lang po natin saglit yung line ni Secretary Rex. Pero sa panig po ninyo, Mayor, bukod po dyan sa meeting na isinasagawa po ninyo ngayon, may assurance na ba from the national government din? Para, ito, balikan na natin, ha, si Secretary Rex. Secretary, good morning!
17: Hi, good morning, Doris. Good morning, Robert. Magandang umaga. Sorry, medyo napuputol. Dito kami sa Gensan mismo, moving around. Yes, hinggil sa Davao Occidental, narinig ko yung interview ni Mayor ng Jose Abad Santos, JBS. Actually, kakababa ko lang ng phone kay Acting Governor Lorna Bautista Bandingan. Nag-usap kami, we have more than enough family food packs na nandun mismo sa Malita warehouse, which is the capital of the province. Sabi ko nga kahapon pa, sa buong region 11, Davao region, sa buong region 12, sa Soxargen region, we have close to around 300,000 family food packs, pati na rin mga non-food items. Ready for distribution yan. Uh-oh. Ang kailangan lang, kung nakikinig pa si Mayor, yung regional director namin nandyan ngayon sa area, nag-iikot, at ready rin i-pick up yung mga food packs sa Malita warehouse mismo. Ang pagkakaintindi ko lang, merong mga road closure, pero we're also talking to the Air Force para mag-chopper list tayo ng mga karagdagan pang food packs. Pero nandito na sa regional warehouses namin yung mga food packs even before nangyari yung lindol. So the DSWD stands committed, ready kami tumulong, ready kami rumesponde. In fact, nandito ako ngayon, nandito rin si Secretary Herbosa and Secretary Dizon para dahil utusan kami at ng direktiba ng Pangulo is to make sure mabilis ang response.
8: Opo. Ang nagiging problem, Secretary Rex, ay yung pagpunta po sa community dahil puro landslides, hindi po makadaan. Paano po kaya natin mapapaabot yung tulong sa mga residente?
17: Actually, ang mga na-identify namin na problem areas, in Sarangani province, it's the municipality of Glan. In Davao Occidental, yung buong coastal area nila, which is Malita, Don Marcelino, yung Jose Abad Santos, and then yung municipality ng Sarangani sa Balot Island. Yan yung mga na-identify namin. Right now, nandito rin ang Office of Civil Defense, may mga airlifting na. Kasi, okay, first of all, meron tayong mga pre-position talaga na mga goods. I'll give an example. One of the hardest hit is Sarangani Municipality in the island of Balot. Sa Davao yan, sa Davao Occidental yan. Meron na tayong 2,000 na nandun. Sabi namin sa local officials, gamitin na nila ng gamitin. Yun yung naka-preposition natin. Sa Malita naman, which is their capital city, capital town, meron tayong 5,000 na nandun. Now, on top of that, mag-airlift na yung Air Force ngayon ng mga karagdagang pang goods using mga Black Hawk helicopters para maipas, may makapasok agad. Also, nandito, nakikipag-ugnayan na rin kami sa Philippine Coast Guard kasi by sea naman at sa Philippine Navy para mapadala pa natin yung mga karagdagan na family food packs.
9: Oo, yung lahat ng pwedeng gamitin na paraan ay gagawin naman ng gobyerno, gagawin na ng tropa ni Secretary Rex kasi napaka-importante ito. Kasi yung mga tao po, Sec, ang hinahanap nila talaga una, saan yung opisyal ng gobyerno?
8: Kaya importante na nandun sila, Secretary. At nakikita sila on ground na nagbibigay ng instruction. Meron, Jason, baka may nais pa po kayong banggitin kay Secretary Rex habang nandito po siya at naririnig tayo, Mayor? Mayor?
16: DSWDRD po namin at saka yung sa probinsya po nagpakita po ng kahandaang tumulong po at ready po yung mga reposition goods at saka yung mga tents para sa ating mga kababayan.
8: O nga, 10 pala.
9: 10? O, oh, tsaka lang. Kay andyan dyan si Sec, ano, dahil kasama din niya na nag-iikot si Secretary Dizon.
8: Mm-hmm.
9: Ang sabi po, Sec, yung mga designated na evacuation centers nila. Meron
17: kasi tayong mga modular tents and family tents na available.
9: Opo.
8: Ayun.
9: Oo, kasi yung mga ibang evacuation centers, medyo
8: apektado
9: mabuhay
8: rin
9: din eh.
8: Apektado. Oo, so, tent ang, modular tent ang kailangan.
9: Ayun, oo. Mm-hmm.
17: And family tent. Dalawang klase.
8: Family tent, of course.
17: Yung, mm-hmm, yung square na may pang indoor.
8: Okay, correct, correct. Mm-mm. So, yun din, Secretary, po-provide din natin sa kanila sa JAS.
17: Yes, actually, yesterday, nagsimula na tayo sa Jose Magsantos.
8: Okay, okay.
17: Nagkakabit na tayo. And right now, kakababa ko din nga ng telephone sa Vice Governor nila, na acting governor ngayon, na we have more of these tents. Nasa region lang, nandito na sa region, hindi na galing sa ibang lugar. Patuloy natin ipapadala sa mga hardly hit na mga LGU.
8: Opo. Okay. Secretary, for today, dahil alam namin kahapon agad, nandyan kayo. Ano? Ngayong araw, saan ang sentro, saan ang focus ng operation ninyo? Kasi po, lalo kung ito yung greatly, no? Na naapektuhan or maraming mga kababayan natin yung kailangan ng tulong. Correct.
9: Yung mga diblib.
17: Actually, ang mga na-identify namin, like dito sa Sarangani, kasi nasa Sarangani Gentan Corridor ako, yung municipality of Glan. Hindi pa namin makausap ni Mayor, baka wala mga cell site doon. Pero meron na tayong pre-positioned goods doon. Sabi namin, gamitin na nila kasi meron kami mga staff doon on ground. Pangalawa, nag-airlift pa tayo ng karagdagan sa municipality of Glan. Dito kasi sa Sarangani, ang nakita namin ng mga problem areas was Glan, Maasim, and one more. It just skips my mind, no? Malapatan, yes.
9: Right.
17: So, yan mga yan yung ino-operate natin ngayon sa Sarangani. Now, sa Gentan City, I'm going there in a bit. Yung mga hospitals nila naman, tinutulungan natin yung mga pasyente na nasa loob. So, Davao Occidental, yun yung nabanggit ko. Malita, Jose Van Santos, Sarangani Province in Balut Island, and then yung Don Marcelino.
9: All right. Sec, yung mga nakakarating sa inyo ng mga report, mayroon na po bang update doon sa casualties natin? Fatalities, missing, injured?
17: Doris, unfortunately, I don't have that new data right now. Consolidated data. Hindi muna ako magsasalita kasi alam ko na consolidate pa yung Office of Civil Defense. Ayaw ko magbigay ng misinformation. Pero I think the Office of Civil Defense will be publishing new data right before lunch today kasi nasa alam ko si yung administrator natin, magkasama kami kahapon, pero alam ko nasa Malita na nga siya right now sa Davao Occidental to consolidate the data also.
9: Alright, oo. So, Sec, mensahe nyo na lang po muna doon sa mga apektado kasi sabi ko nga, sino nagsabi sa atin, Robert, parang sa ngayon ay in state of shock yung mga
8: si Secretary
9: tao?
8: Ted, oo, dahil nga doon sa nangyari.
9: Secretary Ted.
8: Oo.
17: Yes. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, lalo na sa mga affected areas ng Sarangani, Gentan City, Davao Occidental, meron tayong mga naapektuhan rin sa Sultan Kudarat. Ang pamalang nasyonal sa utos at direktiba ng ating Pangulo ay nakatutok sa sitwasyon. Mula kahapon, agad-agad kaming pinapunta dito ng ating Pangulo para personal naming mamonitor ang aming mga mandato from the Department of Health, DSWD at DPWH. Sisiguraduhin namin na hindi kami bibitaw hanggang sa maiahon natin ang ating mga kababayan mula dito sa trahedya na to. Sisiguraduhin natin na hindi natin sila iiwanan at sisiguraduhin natin na hanggang sa recovery kasama nila kami. Huwag po kayong mag-alala.
8: Okay. Sek, maraming salamat po sa inyong oras at dalangin namin syempre yung inyong kaligtasan din po dyan at ang ating mga kababayan dyan. Salamat, Secretary.
9: Thank you, Sek.
17: Doris, Robert, maraming salamat. Magandang umaga.
8: Magandang umaga at mag-iingat po.
9: Kayo.
8: Mayor Jason.
18: Yes po,
8: opo,
18: yes po.
8: Sa inyo pong panig, panghuli na lang, baka may nais po kayong banggitin, paalala sa mga kababayan po natin dyan sa Jose Van Santos sa Davao Occidental. Go ahead po, Mayor.
18: Okay, paalala lang sa mga Jasenios o mga nakatira sa Jas na patuloy tayong mag-iingat, huwag mo nang bumalik sa mga bahay pag hindi pa sigurado. At pangalawa ay narinig natin lahat, buong gobyerno ay handang tumulong sa atin, ang nasyonal at ang provincial natin at malaking kabawasan yun sa ating mga alalahanin na handang tumulong ang buong gobyerno at lahat ng departamento kasali ang probinsya. So maraming salamat po.
8: Mayor, maraming salamat. Mag-iingat at kapag po may mga kailangan po, at may itutulong ang aming pong istasyon ng DZMM, bukas po kami at tawag lang po kayo. Thank you, Mayor.
9: Thank you po.
18: Thank you very much po.
8: Si Mayor Jason John Joyce ang ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Oh, ganyan talaga partner, tuloy-tuloy yung operation.
9: Oo.
8: Mas maganda na mas maaga maklear yung mga daan. Correct. Para mapasok yung mga community. At expect talaga natin yung takot, di ba? Yung trauma sa mga residente.
9: Tama, tsaka yung mga residente na yun na nga na traumatized, hindi nila alam kung saan manggagaling yung pagkain nila dahil nga na hindi madaanan yung kanilang mga kalsada, mga lansangan nila doon. Huwag po kayong makikinig doon sa kung ano-ano naririnig din yung chismax. Diba? Kasi yung iba, lalong natatakot. Dama. Lalong nagpapanik.
8: Pinatakot nila.
9: Mayroon daw talagang sapat na pagkain. Prepositioned na po yan.
8: Mm-hmm.
9: Ang ginagawa sa ngayon ay ini-airlift.
8: Mm-hmm.
9: Ini-helipacter po yan eh.
8: Oo.
9: Para yung, makarating sa
8: correct.
9: Inyo.
8: Yung iba naman partner, nasa mga community na nila mismo
9: yun.
8: For distribution na agad.
9: Oo, for distribution
8: na. Yun ang importante, ipamigay nyo na po agad.
9: Oo. Mm-hmm. Samantala, kung kayo po ay ando doon at sa palagay ninyo ay mayroon kayong ito ang dapat gawin, ito ang dapat mabigay sa amin, tubig, tuwalya, kumot man yan, sabihan po ninyo yung inyong mga LGU.
8: Mm-hmm.
9: Nang sila, sa ganun, makakarating sa national, maa-actionan agad.
8: Ayun. Mm-hmm. So, dalangin po natin, sama-sama po tayo na magdasal para po sa mga kababayan natin dyan na malampasan po ito, matulungan sila at maibalik sa dati yung kanila pong kabuhayan at pamumuhay dyan sa Mindanao. At syempre, yung mga, lalo na partner, ipagdasal natin yung mga nasa rescue operations,
9: diba,
8: yung mga nasa clearing operations para mas mapabilis at ligtas din naman nila magampanan yung tungkulin nila.
9: Correct, correct. Ang amin pong panalangin para sa inyong lahat.
8: Ayan.
9: At sabi ni Secretary Gatchalian, wala pang update doon sa numero ng mga apektado nitong Lindol.
8: Mm-hmm.
9: Wala pa sa casualties, wala pa sa injured, wala pa sa missing. Mag-abang po tayo ng opisyal.
8: Magagaling yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC. Ang abangan natin mamaya sa kanila.
9: Correct.
8: Magbibigay po sila dyan ng update. Samantala, kapamilya, magkita-kita po tayo bukas, Hunyo at 10, 2026, Miyerkules, para po sa DZMM Kapamilya Serbisyo Caravan Livelihood Seminar dyan po sa Caloocan. Magkakaroon ng dishwashing soap production para sa ating mga tatay. Aba, para sa mga selebrasyon ng Father's Day, mag-enjoy sa pamerienda. May regalo pa. Gaganapin po ito sa Bulwagang Katipunan, 3rd floor ng South Caloocan City Hall. Handog po ito ng DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio, Katuwangan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kaya, kita-kits mga tatay, mga kapamilya.
9: Kita-kits po tayo, ha?
8: Partner, batiin ko lang to, ha? Last Sunday kasi doon nagmas ako, pinuntahan ako ng mag-asawa na ito.
9: Talaga.
8: Sabi nila, alam mo sabi nila, dati po, dito po kami nakikinig. Noong pong nadaanan po at napakinggan na namin yung tandem, lumipat na po kami sa tandem.
9: Nice.
8: Gising at tandem kasi po ang saya at maraming natututunan. Maraming salamat kay Sir Bong Benin at Ma'am Nila Turla na Pasig Candaba, Pampanga. Everyday na daw sila nakatune in.
9: Maraming thank you. Salamat kapamilya at ramdam namin ang inyong pagmamahal. Lagi po kayong magtumutok sa amin dahil kami po mismo ay tututok sa inyo. Ah.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailanman.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na. Number 1.

0: What's up, Metro and Mega Manila? Good morning! Maganda Tuesday! Nako mga kapuso, mga kabarangay, second day of school. Baka mamaya tinatamad ka na agad pumasok.
1: Pero yung iba, alam mo, parang hindi na pumasok ngayon kasi syempre sa nangyari doon sa Mindanao, no? Oh. Na Lindol, no, 7.8 magnitude earthquake.
0: Nako mga kapuso, i-check niyo po yung mga kakilala niyo doon, mga mahal niyo sa buhay doon. 'Di ba? Baka kasi mamaya is hindi sila okay. So mas mabuti na chine-check niyo sila. At nako, mga kapuso, mga kabarangay, para naman dun sa mga kapuso natin na tuloy ang buhay, tuloy ang pasok, kumusta po kayo?
1: Ayun.
0: Especially dun sa mga sa mga nanay, kasi sila yung mas busy pa kasi yung mga nanay.
1: Yes.
0: Actually kapag pasukan, mas busy yung mga parents talaga. Minsan mas excited pa yung mga parents. Lalong-lalo na kapag yung firstborn nila yung papasok. Mm-hmm. 'Di ba? May experience nila. Tapos yung mga tipong hindi nila maiwanan yung anak nila. Oy.
1: Tapos halos kasama ang buong pamilya sa paghatid, no? Doon sa una, kauna-unahang
0: I find it cute, di ba? Like ang cute tingnan. Anyways, sa una lang naman 'yan. Charot. Moses, amo, pumasok ka na. Pumasok ka na bata ka, ganun.
1: Galit na.
0: Huwag ka matigas sa ulo. Pumasok ang bata ko.
1: Eh, ayoko nga. Ayoko nga. May nangaaway sa akin doon.
0: Nako. Nako mga kapuso. Welcome na po sa programang Talk to Papa. Nakalive po tayo. Barangay Alas 971 Facebook page. Ano pang inihintay nyo? Maging bahagi ng programang ito. Mag-message po kayo sa aming mga social media. Naghahanap po kami ng kwento o ng gustong magkwento ng kanilang mga pinagdaraanan or napagdaanan. Hanapin nyo lamang po yung aming mga social media sa akin po, Papa Ace.
1: Pwede rin po kayo mag-PM mismo sa aking Facebook, Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. Pwede rin kayo tumawag sa ating hotlines, 8374-8737 o kaya naman sa ibang linya, 8374-8747.
0: Nako mga kapuso, sino kaya ang ating magiging bida? Ito ang Talk to Papa, ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan.
0: Sa Barangay Alas, 97.1.
1: Number 1.
2: 4.

0: YLS 97.1. Stronger forever.
1: Sabi mo, karamay kita, tanda mo akong panagutan. Dalawa tayo ditong may kagagawan. Bakit bigla mo akong tinakbuhan?
2: I-talk to Papa na.
3: He said one day you'll leave this world behind. So live a life you will ever love. These are the nights to never die. My father told me.
4: 13 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
5: At ako si Papa Johan.
4: Eto na nga. Eto na nga yung chismis. Wala tayong bida today.
5: Ay!
4: Hindi pwede si Melanie. Even si Charmaine. Hindi sila pwede. Baka ikaw pwede ka. Mag-share ka na ng pinagdaraanan mo ngayon. Pag-usapan natin yan.
5: Yes, itong si Vanessa, paikot-ikot, pa-fly-fly-fly lang siya dyan.
4: Aray.
5: Sa mga kapuso natin, naghanap po kami ng panibagong bibida. Magsishare ng inyong story. Pwede kayong magshare ng about sa inyong love life, sa inyong ka-live-in, sa inyong partner, sa inyong asawa, sa inyong family, o kung sino man yan. Pwede kayong mag-PM mismo sa aming mga Facebook, Papa Johan, PAPA YOHAN. O kaya naman tumawag sa ating hotline 8374-8737. Sa isang linya 8374-8747.
4: Yun po mga kapuso. Pwede rin po sa Barangay Alas 971 Facebook page. Pwede po kayong rumekta doon. Doon kayo mag-message para po maisa lang kayo. Pag-usapan natin yan. At syempre kasama natin ang ating mga bida-bida. Good morning po sa ating mga bida-bida. Sa ating Facebook Live, mga maagay ang mga yan. Medyo brainy ang mga yan. Ayan ha, PM lang po ha, parang pag-usapan natin yan. Ako si Papa Ace.
5: At Papa Johan.
4: Ito ang Talk to Papa.
5: Sa Barangay Alas Nari 7.1.
2: Number 1.
5: Forever.

0: 31 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan.
0: At kasama na natin ang ating bida. Sino nga siya? Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Kasama natin si Ren. Ano kaya ang nilalaman ng kanyang kwento? Hello, Ren. Welcome sa programang Talk to Papa.
2: Hi po, Papa Yon and Papa A.
0: Hello, Ren. So, balita namin, meron kang gustong i-share. Paano mo gustong simulan ng iyong kwento? Pero bago yon, lahat ng pag-uusapan natin, maaring maipost sa iba't ibang social media and digital platforms. Okay lang ba sa'yo?
2: Yes, okay naman po.
0: Okay. So, paano mo gustong simulan ng iyong story? Talk to Papa na.
2: Actually, ganito kasi yun. Nagkakilala kami sa isang dating app.
0: Dating app! Ako parang gusto
1: swipe
0: ko na
1: swipe right, swipe left.
0: Gusto ko na rin pasukin yan.
2: Actually, yung mga apps na pop up like that.
0: Pop up like, ano yun?
1: May ganun pala?
2: Pop up like, dating app siya.
0: Dating app. Okay. Tapos may magpa-pop up, ganun?
2: Yung ganun.
0: Hindi ko alam.
1: Ilalabas na lang sa'yo na ano. Ay, crush kita, ganyan.
2: Ay, mga ganun-ganun po, Papa Yohan. Parang ganun.
0: Seryoso?
1: Ah, talaga?
2: Oo, yung mga ganun.
0: Ay! Saan? Sa Facebook ba yan?
2: Hindi po, sa ano siya, apps siya. Apps.
1: Sa ibang app. Okay, ibang wag natin ko anong app yan.
0: Gusto kong malaman.
1: I-PM mo na lang.
0: Anong app?
2: Tapos yun. Yun nga, yung pop-up. Tapos doon.
0: Ah, pop-up talaga yung pangalan. Yun pala talaga. Akala ko. Okay, so...
1: Malalipop.
0: Okay.
1: Nag-pop-up. Uy, crush kita.
0: Uy, okay, mo naman. Ganun tayo na. Ganun.
2: Tapos, yun nga, yung correction, i-correction ko lang yung sinabi nung kahapon. Correction ko lang. Before kasi kami maging, kami ni Delina, nagkikilala ko rin yung ex ko dati.
0: Ako, mga kapuso, mga kabarangay. Wait lang, ha. Wala ako kahapon, ewan ko sa inyo.
1: Iba pala yan. Iba pala yan. Nagigil ako sa'yo bigla.
0: Iba pala yun.
1: Oo. Iba pala yung second color.
0: Ah, may first color, second color kayo. So, dalawang color kahapon. So...
1: Okay, nakilala mo ito. Itong si Delina kahapon.
0: Oh, si Delina.
1: Mm-mm.
0: Tama. Saan mo nakilala?
1: Sa dating app. Kasi
0: okay.
1: Si Delina ay taga doon sa Ilocos. Tapos ito ang si Parikoy ay sa Cavite. Tama?
2: Tama po.
0: Okay. Tapos?
2: So yun, po sabi niya, sige, tayo na, ganyan-ganyan, tayo na lang.
0: Ganun kabilis? Tapos
2: sabi ko, tapos sabi nung ex ko, tayo na lang. Nung nakita ko yung potential niya, ayun, alam mo ko ah, nilola ko na pala ako, ang dami palang guy neto.
1: Wait lang, ito si Delina?
2: Hindi, yung
1: ex mo. Yung ex mo? Okay.
2: Alam mo ko na marami pala, sabi ko, ang daming guy pala neto.
0: So, nakipag-iwalay ka na?
2: Oo.
0: Tapos?
2: Tapos hanggang sa nakilala ko si Delina doon sa app na yan. Tapos, then, niligawan. And then, din tumagal.
0: Kumusta yung pagliligawan? Paano mo siya niligawan? Kasi...
2: Through LDR.
0: From Ilocos,
2: LDR
0: no?
2: Kasi.
0: Tama ba? Mm-hmm. So, malayo.
2: LDR kami. LDR.
0: So, paano yun?
1: It was June...
2: Video lang.
1: June 2025, tama?
2: Opo.
1: Oo.
0: Okay.
1: Tapos, video call kayo, madalas, ganyan.
2: Oo. Palitan ng text, palitan ng...
0: Ano, ng video. Ng video! Okay, tapos?
2: So, yun. Tapos, di tumagal. Sabi ko, ala, di ko na malayan na. Tumagal na pala kami.
1: Ah, tumagal okay. Na yung pag-uusap.
0: So, gaano katagal? Hindi kayo nagkita? Hindi ka man lang pumunta doon?
2: Hindi pa eh.
0: Ano ba naman yan?
1: Ano ba yan?
2: Not sure pa kasi yun. Not sure pa kasi.
0: Last year. Okay. Mm. So, syempre, kapag... syempre, ikaw yung lalaki, dapat nag-effort ka man lang. Hindi mo ginawa?
2: Eh, medyo estudyante lang din.
0: Ay, estudyante. Oo.
1: Mm-hmm.
0: Maintindihan naman. Pagka-graduate.
1: Oh, humihingi pa kasi ng baon.
0: Oo, pagka-graduate, why not, diba? Pero yung, like, usap-usap lang. Mm-hmm. Kumustahan, ganyan.
2: Oh, yung mga ganyan. Okay, liglik-liglik
1: mo na.
2: Tamang usap-usap lang po.
0: Mm-hmm. Tapos, sige.
2: Yun, hanggang sa tumagal ng 1 year and 1 to 2 months. Ganun.
0: Tumagal. Yun, so, paano yung setup nyo nun? So, kumustahan lang, kumusta mag-apon mo, tapos video call.
2: Oh, yun, ganun lang. Ganun lang siya.
0: Hanggang nakatingin ka lang sa kanya hanggang makatulog na kayo, ganun.
2: Oo, ganun po.
0: Tapos, minsan, no, habang magka-video call kayo, nakikita mo lang sa kanya, noo, ganun.
2: Hindi.
0: Oh, ay, hindi no. Oh.
2: Para sabihin na ano, para sabihin matulog.
0: Ano nakikita mo?
2: Sabihin kami matulog, kumbaga.
0: Minsan kisam eh, ganyan. Pero alam mo na nandun lang siya.
1: At naririnig mo yung hilik niya.
0: Yes. Tsaka yung electric fan, no? Ganun lang na naririnig mo yung electric
2: fan. Actually, pwede ba mag shoutout ngayon? Shoutout siya, nanonood sa akin.
0: Sino naman yan? May iba.
2: Si ano, shoutout yung ex mo? Si Delina.
1: Ah, si Delina.
2: Si Delina po. Siya nanonood ngayon eh.
0: Ah, okay. So, paano nyo tinapos yung relasyon?
2: So, kumbaga, yun nga, ano, alalaman ko, nakakaramdam na ako na pinaloloko niya ako.
0: Ay, manoloko pala si Delina.
2: Hindi, I mean si yung ex ko.
1: Ito kasing ano, mabalikan lang natin yung kwento ha. Ito kasing ex nitong ating bida ay nagloloko daw, kaya naghiwalay sila. Kaso nga lang, itong si ano, si babae, itong si ex, eh lumalapit-lapit ulit. Kasi nagpo-post daw itong si ano eh, itong si Ren, ng mga parang family problem, or kapag nagkaka-problem silang Delina, ganyan, nagpapahiwatig sa Facebook. So nakikita nito, nag-i-stalk itong si ex. So ang nangyayari, nagtanong itong si ex, kayo pa rin ba o hiwalay na kayo? Ganyan. Nabasa naman na itong si ano, si Delina, napanatag naman ng loob kasi sabi naman ng Ren, wala naman na daw sila.
0: Oo. So hiwalay na rin ba kayo ni Delina?
2: Hindi po, kami pa rin.
1: Bakit? Pa rin. Hiwalayan mo na.
0: Akala ko naman naghiwalay na din kayo. So kayo pa din.
2: Opo.
1: Ano ba meron dito kay Delina at parang in love ka dito?
2: Ano kasi siya.
0: Pero hindi pa rin kayo nagkita hanggang ngayon.
2: Hindi ho.
1: Hindi.
0: Gano'n na kayo katagal?
2: Parang almost 1 year.
0: Almost 1 year.
1: Oo, dyan pa lang din. Hindi, 1 year daw kayo nung 4 ah.
2: Crush pa lang po kasi yun.
1: Ah, crush pa lang? Wala pang literal na ano?
2: Okay. 2025 lang nagkasagutan.
0: So, anong plano nyo?
2: Ano? Siguro,
0: plano nyo maghiwalay? Hindi.
2: Ang plan lang namin siguro, stable pa rin kami. Stable.
0: What do you mean stable?
1: Stable na LDR.
2: Hindi. Oh, stable sa LDR. Maging consistency.
0: Okay.
2: Ganun.
1: Nabanggit niya kahapon na tawag dito, nabanggit niya kahapon na nagpa-plano raw kayo na magkita. Tama?
2: Yun po, yun, isa rin yun.
1: Mm-mm. Kailan naman?
2: Hindi po, connection na po, Papa yun, hindi po yung magsama na live-in talaga.
1: Oh, kasi nga, nabanggit bigla ng ni Delina kahapon na pagkikita nyo, live-in agad.
0: Ay, talaga?
2: Hindi po yung bigyan na po yun. Ang connection po nun is, ano, meet-up. Kung tawagin.
0: Meet-up lang. Parang ano lang, meet and greet, gano'n. Subian na.
1: Ito talaga si Delina, nagigila gusto niya.
0: Parang gusto na mag-asawa ni Delina eh.
1: Mm-mm.
2: Yun lang, kinorection ko lang po siya. Kasi na meet up tawag doon.
0: Okay. So hindi pa kayo mag-delibin.
2: Hindi pa po. Kasi masyado pa kaming, masyado pa malawak yung standard ko doon. Kasi
0: oo, tsaka magkakaroon ka pa ng ibang manali. Jowa. Diba?
2: Ano kasi ano yung kasi nung ano mapilis na asawa agad kasi wala pa unya sa lahat. Pamilya ko lang yung nakatoka sa akin. Mama ko lang.
0: Ilan taon ka na ba?
2: Actually 23.
0: Tapos si Delina ilan taon na?
2: 17. So mag-18 na siya.
0: Oh my God, napakabata pa. Naku, maayusin niyo muna yung mga buhay niya. Mag-aral muna kayo. Maghanap ng trabaho.
1: Inom muna ng gatas.
0: Yes. Huwag muna ng labas ng labas. Okay, huwag na muna kayo, magkita.
1: Oo, huwag muna ha.
0: Ayusin yung mga buhay niyo.
1: Unahin ang makapagtapos muna ng pag-aaral.
0: At magkaroon ng magandang trabaho. Magkaroon ng sariling bahay.
1: Kung baka diba? mag-business.
0: Yes, paunla rin ng sarili.
2: Yeah. Tama. Okay.
0: Hindi yung mag-live-in, hindi magsasama agad. Pag nag 47 na yan, pwede na.
2: Actually, nalagyan ko ng episode niyo po.
0: Ah, okay.
1: Maraming salamat.
0: Alright, maraming salamat. Yun lang naman. At saka kung talagang kayo ay magka-relasyon, gamitin yung inspirasyon ng isa't isa.
1: Yeah.
0: Hindi yung para lang masabi nyo na may karelasyon kayo at ready na kayo magkaroon ng asawa at mag-live-in. Hindi ganun kasimple.
2: Actually, wala pa rin sa isip ko yung mag-asawa mo, Pastor. Wala pa sa isip ko yun.
0: Oo, sobrang aga.
1: Isipin mo muna kung paano mo siya hihiwala yan. Charot.
2: Oo.
0: Hindi
2: ko alam ko na makakukuha
1: ng joke lang yun.
0: Hindi.
1: Kung kayo talaga para sa isa't isa.
2: Hindi ko alam ko na makukuha ng pasustento ng ganyan.
1: Oo. Pero kung ano man, kung kayo talaga para sa isa't isa, do your best para mahalin ang isa't isa. No, wag, yeah, wag mag-away, pero di naman may iwasan yan. No.
2: Ano lang, ano kumbaga, tampu-tampuhan lang.
1: Mm-mm.
2: Yan, ganyan, tampu-tampuhan.
0: Yes, as long as wala pa kayong sariling pambili nyo ng bigas, mm-hmm, diba?
2: Tama.
0: Wala pa kayong sariling mm-hmm yung pera, wag na wag muna kayong makikipag-live-in, ha? Kasi ang yes, hirap, ang hirap ng buhay.
2: Mm-hmm.
0: Ako po, baka pagsisihan nyo yan. Anyways, maraming salamat sa pagtawag. Yes. And kinorek mo lang naman si
1: Delina.
0: Si Delina, di ba?
2: Yes po.
1: Thank you, Ren, sa pag-share ng iyong story at pag-correct sa nagyari kahapon.
0: Anyways, congrats and
2: thank you.
0: Good luck. Alright. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, sino kaya ang ating susunod na bida? PM lang po sa gustong maisalang at pag-usapan ang inyong mga pinagdaraanan. Ako si Papa Ace.
1: At Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Number one.
0: Forever.

iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailanman, sumasahimpapawid sa 99.5.

0: Number 1 kahit saan.
1: Tupapa na. My last made
2: me feel like Barangay Alas, 97.1, 10 o'clock, mga kapuso, ang ating oras. At narito ang ating panibagong bida na sa linya, si V. Hello, V? Hello?
3: Hi, Papa Yohan. Good morning.
2: Hi, good morning. And welcome sa Talk to Papa. Papakilala lang kami. Ako nga pala si Papa Ace, ang magandang bata. Tinagdag. Charot.
4: Ayan. And syempre ako si Papa Yohan at V. Yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaaring natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
3: Wala pong problema.
2: Sana may problema. So wala lang palang problema, ibababa na namin to.
3: Paparating pa lang po.
4: Paparating.
2: Okay, so, okay, paano mo gustong simulan ng yung story, Talk to Papa na?
3: Siguro, to be honest po, Papa Yohan, hindi ko sure kung paano magsisimula. Hindi ko alam saan magsisimula. Kasi even at this point, medyo gulong-gulo din ako sa mga nangyayari. Pero I just feel like kailangan kong may makausap or may mga paglabasan list ng mga nararamdaman ko.
2: Bakit? Saan doon nagsimula? Siyempre, aware ka kung saan yan ang galing. Hindi naman pwede na bigla na lang ganyan yung nararamdaman mo.
3: Ano po siya, I would say nagpatong-patong.
2: Paano nagsimula? Ano yung pinakakauna-unahan? Kasi yun yung ugat eh. Diba?
3: Hindi ko po alam kung paano nyo i-define yung simula. Pero sa akin, sa tingin ko, naging routine na din eh. Parang will ko na din na hindi siya baguhin kaya nag-lead sa consequence na to. Pero siguro
4: like,
3: po para
4: masagot ano ba yung mga nangyayari na yun?
3: Opo, para masagot po yung tanong. Narito na naman ako sa sitwasyon po na hindi ko na naman alam kung ano yung susunod na move ko kasi wala na naman akong trabaho. Tapos nagkaroon ako ng diagnosis sa diabetes. Tapos meron pang condition yung mata ko na retinal detachment. So, narito na naman ako sa sitwasyon na yun. Tapos yung worst, meron din akong family. Baby ako. Tapos yung partner ko, hindi naman kami kasal. Pero we were good. We used to be good. Pero ngayon, they're in the province. Tapos I lost communication with them din. Mula nung nawalan ako ng trabaho. Siguro isang buwan na din. After that, since nung na-diagnose ako, dun yung time na nawalan ako ng trabaho. Yun po yung siguro yun yung sasabihin ko na sitwasyon. And yun din yung sasabihin ko na parang pattern, parang paulit-ulit.
2: Paano naging pattern? Okay, ano yung nangyari noon?
3: This is not the first time na nandito ako sa sitwasyon na to eh, except dun sa health condition. Mm-hmm. Pero yung sitwasyon na hindi ko na naman alam kung anong mangyayari sa akin bukas, hindi ko na naman alam kung anong gagawin.
4: So maraming beses ka na rin natanggalan o nawala ng trabaho?
3: Opo. Hindi ko naman i-defend yung sarili ko. Mm-hmm. Pero siguro, just to give context, nawalan ako ng trabaho kasi hindi ako yung literal na tinatanggal, hindi ako yung literal na gumagawa ng mali sa company.
2: So nag-resign ka?
3: Nag-resign ako pag, alam niyo po yun, pagka ramdam mo na hindi na healthy sa iyo yung environment, hindi na maayos yung working environment. So imbis na patagalin pa po, ako kasi ayoko ng conflict eh. Pero yung mga nasa paligid ko minsan, hindi ko naman sila sinisisi. Pero I don't think kasi na naiintindihan nila yung ganung mindset.
2: Oo, pero kasi, pero decision mo kasi yun, di ba?
3: Hindi ko po alam kung mali or tama eh. Pero kasi nung wala tayong responsibilidad, nung wala akong responsibility, of course, madaling sabihin yun eh. Pero nung start na magkaroon ng responsibility, parang wait lang, kailangan ba akong mag-guilty? Kailangan ko bang maging kailangan ko ba maging responsibility over yung peace of mind ko, yung mental health ko, yung mga decision ko. Pero kasi it always lead to the same point na yun, dumadating ako sa ganitong sitwasyon na hindi ko alam yung next move, hindi ako prepared.
2: Yun yung masama nun, kasi hindi ka ready. Like nag-resign ka dun sa trabaho mo, tapos wala ka naman palang pupuntahan.
3: Sa ilang beses po na nararating ko tong sitwasyon na to.
4: Mm-hmm. Like ilang trabaho na ba yung nagkaroon ka?
3: Sa total po ng 12 taon na nagtatrabaho ako, siguro 5 po. 5 po yung naging.
2: Mm-hmm. Tapos nag-resign ka dun sa mga sa 5 na yon.
3: Sabihin ko po, 3 out of 5.
2: Tapos yung 2?
3: Yung 2 po, end of contract.
4: End of contract. Mm. Okay.
2: Kasi marami kasi talaga na nag-resign sa trabaho kasi hindi sila happy dun sa environment. Tapos feeling lang hindi sila nakakompensate ng maayos. Pero yung mga tao na yun is may another plan. Diba? Pupunta sila dun sa mas maganda yung offer, mas maganda yung bigayan. And then, kung umalis man sila dun sa dati lang trabaho, paano mo yun? Parang nag-grow, palaki ng palaki yung ano mo. Kasi yun naman talaga yung hinahangad mo.
4: Mm-hmm.
2: Diba?
4: Ako, gusto ko lang mag-share, no? Kasi I really feel kung ano man yung nararamdaman mo ngayon.
2: Mm-mm.
4: Na ganyan kasi yung nangyari sa akin.
2: Mag-resign ka na?
4: No.
2: O, hihintay mo na tanggalin ka pa. Okay.
4: Hindi, kasi maraming trabaho rin ako. V, no? Naging maraming trabaho, may nag-end of contract, may nag-resign, no? Kasi tulad nung sinabi mo, feeling mo ay hindi ka na nagiging masaya dun sa trabaho.
2: Mm-mm.
4: At ang naapektuhan din dyan is yung mental health mo. No, araw-araw kang pumapasok kasi hindi ka masaya sa ginagawa mo. No? And dumating din ako sa punto na halos araw-araw akong umiiyak dun sa trabaho yun kasi hindi ko talaga gusto.
2: Ba't ka umiiyak?
4: O kasi sobrang parang feeling ko nakakulong ako sa isang sitwasyon na hindi ko alam ang mangyayari.
2: Ah, akala ko kasi nakakaiyak.
4: Hindi.
2: Ba't ka umiiyak? Kasi nakakaiyak.
4: Kasi, pero, sabi ko, dumadating sa punto na, sige, resign muna ako. Pero, may time doon naman na meron akong agad na may kapalit agad.
2: Oo.
4: Oo, may ganon. Pero may time din na wala talaga.
2: Parang bahala na,
4: ganon.
2: Yun ang mahirap.
4: Oo. So, dumating ako talaga sa punto na lagi ako nagdarasal. Mm-hmm. Na saan ibigay sa akin ni Lord yung work na talagang gusto ko, na mag-e-enjoy ako.
2: Mm-hmm.
4: No? And then, habang wala akong work na established talaga na araw-araw, so nagtiteach ako online ng English sa mga Chinese students. And then, nun nga bigla kong dumating itong opportunity na talagang gustong-gusto ko, na pinagdasal ko, at dumating itong radio, itong GMA, na eto na yun. Eto na yung pangarap ko eh. And I know, ikaw V, meron kang pinapangarap na trabaho. Tama?
3: Totoo po.
2: Ano ba ang gusto mo talagang maging?
3: Nakakahiya po.
2: Ano? Model? Ako gusto ko itong mag-model-model eh. Charot. Ano?
3: Hindi tayo papasa po doon.
2: Artista?
3: Well, hindi naman po. Pero ganyan din. Mag-radio job din po.
2: Okay. Ito kasi ay hindi madalas na opportunity, 'di ba? Bisan bigla may kakatok sa'yo, magugulat ka na lang.
4: Yes.
2: Talaga?
4: Magugulat ka na lang na yun pala para sa iyo. No?
2: Pag-pray mo lang.
4: Pag-pray mo lang na biglang mag-resign si Adjaring.
2: pag-pray mo lang na biglang umalis na si Papa Johan. Malam, ikaw na yung kasunod.
4: Oo. Pero yun nga. Dun sa ganyang sitwasyon, no, let God, no, do the right thing for you. And I'm sure naman na
2: at
4: na
2: saka,
4: may bibigay sa'yo.
2: Magugulat ka kapag si Lord ang gumawa niyan. Very unexpected, magugulat. As in, like, nandyan ka lang, wala ka namang, alam mo yun, wala naman sa plano mo. Bigla na lang kumatok.
4: Yes. Diba? Eh, kaso, no? Ito yung ano, ito naman yung kaibahan natin. Ako kasi wala akong responsibility, wala akong anak, wala akong asawa, no? Pero ikaw, ando
2: wala
4: na.
2: Wala siyang pamilya. Charot. Siya yung mag-isa lang sa buhay.
4: Oo, sinusuportan ko yung sarili ko. Saray. Ano, pero ikaw, di ba, meron ka ng anak. Yun yung dapat pag-isipan mo ng maigi. No, kasi
2: hindi
4: ikaw,
2: lang kasi sa'yo nakasalala yung mga ginagawa mo kasi meron kang baby, 'di ba? Kaya alam mo, yung iba diyan, tumatagal sila sa trabaho hindi dahil sa gusto nila yung trabaho na meron sila, ha, kasi kailangan nilang magstay doon. Mm-hmm. Kasi nga merong ibang mga umaasa sa kanila. Lalo na kapag meron ng asawa, merong anak, 'di ba? Kasi anong mangyayari kapag nawalan ka ng trabaho? Eh pati sila nga. So kawawa naman.
3: Actually yun po yung ano, yun po yung
2: tapos
3: yun
2: may yung stress ka na naman yan, 'di ba? Kasi hindi mo alam saan paano anong gagawin mo. Saan ka kukuha?
4: Ikaw ba nagpaplano?
3: Plano as in family planning.
2: Like, ano nang plano mo ngayon sa buhay
4: plano mo?
2: Plano
4: sa buhay.
2: Oo.
3: Sa ngayon po patuloy naman na naghahanap ng ano, ng mga mapapasukan ng ng trabaho. Mm-hmm. Yun nga po, kagaya din ng sinabi niyo, diba, dasal, magdasal, pero
2: uy, ano ah, laging yung pagdadasal so, naman kasi, 'di ba? Pag nagdasal ka, nasa Diyos ang awa pero nasa tao pa rin ang gawa. Yeah. Hindi pwedeng puro dasal ka lang. Kailangan
3: po,
2: yung
3: parang
2: ka.
3: Sinasabi may bibigay sa'yo, may dadating sa'yo, pero
2: feeling mo wala.
3: Dasal ka naman na dasal, wala naman dumadating.
2: Eh baka hindi mo tinatrabaho, baka naman nakaabang ka lang dyan, para kang si ano, si Juan Tamad, di ba?
4: Baka like, ganun.
2: Naghihintay ka lang na pumatak yung bayaba sa bibig mo, eh naunahan ka ng ibon.
4: Habang pumapatak, biglang karipas yung ibon.
2: Di ba? Naunahan ka ng ibon. Sinina.
3: Ano po, sa pakiramdam ko, hindi naman sa pagiging ego, hindi naman sa egoistic or sa pride, pero pakiramdam ko, bago naman po ako umabot dun sa pag-iisip na yun, sa mentality or sa parang pag-question sa kanya, parang pakiramdam ko, ginawa ko naman yung part ko eh. Kasi hindi naman po ako yung tao na magko-complain, hindi naman po ako yung tao na nabibitaw pagka alam ko na kaya ko pa.
2: Pero like, yan na yung ginagawa mo ngayon, para nagko-complain ka na.
3: Ibig sabihin po kasi sa tingin ko, ginawa ko yung part ko eh.
4: Well,
2: alam mo kasi, hindi kasi tayo pare-parehas ng oportunidad. Tandaan mo yan. At saka, kapag ka nagkaroon ka ng trabaho, yun nga, katulad sinabi ko kanina, hindi kasi pwede na sila yung mag-a-adjust sa'yo. Kailangan mo mag-adjust. At saka, ikaw yung may kailangan dun sa trabaho. Diba? And then, kung ayaw mo talaga dun sa trabaho, sana bago ka umalis, sana nag-ready ka. Hindi yung basta bahala na. Kasi yan ang madalas na nakakatakot. Okay? Mm-hmm. Yung bahala na yan. Kasi walang pupuntahan yan. Lapat lagi tayong merong plano.
3: Totoo. Yun po yung... Well, sa lahat po yun yung aminado ako na hindi ko na isaalang-alang. Mm-hmm. So yung huling pag-alis ko medyo unexpected din eh. Dahil sa sobrang stressful po ng trabaho.
4: Mm-hmm.
3: Yun, dun ako na, dun actually yun yung naging cause ng retinal detachment ko. Nung na-diagnose ako. So may pumutok na, may na-detach na vein dun sa mata ko. Caused by stress.
4: Mm-hmm. Pero so, nasubukan mo niyang ipagamot?
3: Hindi po siya, ang pinaka-treatment niya na po is operation. Tapos yung operation is 50-50 ad pa.
4: Mm-hmm.
3: Kasi pwedeng maging successful. And if maging successful, hindi din babalik yung clear vision. Mm-hmm. And worst case scenario, hindi rin naman maging successful.
4: But at the same time, there is a chance. No? Sabi mo nga 50-50. So there will be a chance na makakita. Kaysa naman wala kang gawin, yun yung dire-diretso yan hanggang sa mabulag ka. No?
3: Totoo po.
4: No, yun yun.
2: So, kumusta yung family mo? Okay naman sila? Yung partner mo?
3: To be honest, hindi ko po alam. Kasi nagkaroon kami ng away 3 days ago. And naiintindihan ko naman, valid naman yung ano niya, valid naman yung side niya. Siguro stress na din talaga siya. Mabod na din. So, for 3 days now, wala pa akong balita from them.
2: Anong napagawayan nyo?
3: Yung sitwasyon po.
2: Hindi ka nakakapagbigay sa kanya.
3: Opo.
2: Oo, syempre.
3: Syempre may mga nasabi din ako na hindi naman kagandahan. Hindi naman pa ako nagmumura. Pero may mga nasabi din ako na siguro simple lang din yun po, no? And because of the situation, baka iba din yung interpretation.
4: And kung paano pa sinabi yung sinabi mo.
3: Opo.
2: And then sana mapag-usapan nyo. Okay, yun lang naman yun. Kasi mas lalong dadami yung isipin mo kapag yung mga nasa paligid mo, si inaaway mo na. Diba? Dahil lang sa hindi ka okay.
3: Totoo po.
2: Hindi dapat ganun. So, try mo na kausapin siya at mag-sorry ka. Alam mo naman na may mali ka eh. Diba? Hindi naman yun pagiging, diba? Kaduwagan na ikaw yung humingi ng sorry, lalo pat babae yun, may anak yun, tapos baka nahihirapan din talaga, syempre siya nag-aalaga tapos wala pa nagpo-provide para sa kanya.
4: Ilan taon na pala yung anak nyo?
3: 3 years old.
4: Kailangan pa ng gatas.
2: Not so ikaw mismo yung gumawa ng paraan para maayos to.
3: Totoo po. Tinry ko, actually hindi ko nga po alam eh. Tinry ko lang mag-reach out sa kanya na parang kahapon po ata. And then doon ko na realize na yun, naka-block pala ako sa socials.
4: Oh.
2: Siguro sumama din yung loob, lalo na babae. Babae yun.
4: Very
2: siyempre,
4: emotional.
2: Kailangan mo siyang suyuin. And gawin mo, suyuin mo na. Okay? Huwag mo nang patagalin.
4: Sobrang sakit pa yata ng mga nasabi mo sa kanya.
2: Hindi mo man siya minura, pero parang minaliit mo siya. Charot!
3: Hindi naman po umabutin sa ganun. Pero ang feeling ko yung nasabi ko po kasi sa kanya na I would think na napaka-impactful siguro in a negative way.
2: Ano
3: parang nabigyan ko kasi siya ng ano eh, ng notion na ba't ganun? Pagka okay ako, pag okay tayo, nadyan ka. Pero pagka magkakaproblema, no, wala ka din.
2: Wala ka na dyan. Siyempre kahit naman lang. Hindi, charot. Ay, masakit din naman yun for you, ha? Kapag may problema na tapos parang nawawala siya. But meron din kasi siyang sariling pinagdaraanan. Like yung anak niyo sa nag-aalaga. May trabaho ba siya?
3: Sa ngayon po, wala.
2: Oh, di ba? So, sino nagpo-provide sa kanya? Tapos siguro kung ano. Sino nagpo-provide sa kanya? Family niya. Like yung mom niya, dad niya, ganun, mga kapatid.
3: Opo.
2: O, diba? Siguro nakakarinig siya ng hindi maganda. Kasi nga, dun sa sitwasyon na meron kayo. That's why, siguro, kaya siya nagkakaganon din.
3: Anyway, hindi ko po alam kung naghahanap ako ng, hindi ko alam kung naghahanap ako ng validation or what. Pero, ako kasi yung tipo na pag meron ako, sige lang, go lang, bigay lang ng bigay. Even sa side naman niya. Actually, mas lapit nga kami sa side niya kasi sa side ko.
2: Oo.
3: Pero yung pag ako yung meron po kasi, sige lang, bigay lang, walang problema kahit wala nang matira sa akin.
2: And that's okay.
4: Yeah.
2: Diba? Bilang ikaw ang padre di pamilya, ikaw dapat ang mag-provide. Pero ang masakit lang is kapag may mga, baka naman kasi hindi ka ganun ka-open sa mga nararamdaman mo. Baka naman nililihim mo lang or pinapakiramdaman mo lang siya kapag ka nalaman niya na wala kang trabaho tapos may masyakit ka, gusto mo ano kanya, like iko-comfort kanya or ano ba kayo, like open ba kayo sa isa't isa, like, sa mga nararamdaman nyo?
3: Ako po kasi yung ano yun po na pagkaya pang ikip, ikikip na lang.
2: Oo, ay hindi naman manguhula yung partner mo. Tsaka, dapat number one na pinagkakatiwalaan natin sa mga naramdaman natin, yung mga partner natin, hindi ibang tao.
4: Yeah.
2: Para mas maintindihan nila kung ano yung mga pinagdaraanan natin. Kasi hindi naman sila manguhula. Lalong-lalo na yung iba, mahina yung emotional intelligence nila. Diba?
4: Yeah.
2: Or iba nga, wala eh. Diba? Kaka-bad trip. Kailangan mo pa maging vocal sa nararamdaman mo. Kasi hindi sila manguhula, hindi nila alam. Kasi ngasyong-ngasyong sila.
4: Meron naman talaga na insensitive lang talaga, no?
2: Pero naman,
4: dapat sa pakikipagrelasyon, dapat na i-communicate nga talaga natin kung ano rin yung nararamdaman natin.
2: Yes, at dun mas mapapadali ang lahat. Wala namang masama maging open, lalo-lalo na sa mga partner natin. Anyway,
4: normal na rin naman sa ating mga kalalakihan na ganun minsan na kapag may problem tayo hanggat kaya nating i-keep na para sa sarili natin, tayo na lang yung lulutas. Pero hindi naman lagi, palagi na kaya natin.
2: Yes, yun ang mukay ka, umiiyak ka na. Diba? Kasi ang sakit na nang nararamdaman mo, tapos feeling mo mag-isa ka, eh kasalanan mo eh.
4: Anyway,
2: sige, tanungin natin ang ating mga bida-bida. Yun lang ba yung ito ba yung mga nangyayari sa iyo ngayon?
3: Opo, actually yun po yung nangyayari. Tama po kayo, literal na nag-iisa po kasi siguro for 3 days na, sorry, not 3 days, pero siguro for 2 weeks now since nung siyempre, hindi ko na kayang bayaran yung apartment namin dahil nga pumunta na din sila ng problems. Literal na nag-iisa kasi out of nowhere na din ako.
2: At saka, pero, kapag mag-isa ka, yan yung pinakamas nakakalungkot.
3: Yeah. Totoo po.
2: Diba? Ang dami, mas lalong dadami yung iniisip mo at dyan ka mas lalong mas stress. Kasi mag-isa ka lang. Anyway, tanungin natin ang ating mga bida-bida and then alamin natin kung ano masasabi nila sa story mo, ha?
3: Thank you.
4: Okay.
2: Mga kapuso, ano po masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si V? Mag-comment po kayo, Barangay Alas 971 Facebook page. Babasahin po namin ang inyong mga komento. Ako si Papa Ace.
4: At Papa Johan.
2: Ito ang Talk to Papa.
4: Sa Barangay Alas 37.1.
2: Number 1.
4: Forever.
1: Barangay Alas 97.1.

0: Good morning, sir. Ako po yung aplikante.
1: Sige. Ayon dito sa biodata mo, marami kang alam. Magaling. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, anong meron sa iba na wala ka?
0: Madali lang yan, sir. Wala po akong trabaho.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang dami-dami ko namang subjects ngayon. Mukhang walang time sa lab life. Aral muna.
2: Back to school sa Barangay LS.
3: Smells good.
4: Tikman natin.
5: Sarap.
6: Yummy.
7: Everest Refrigerators.
3: Love.
8: Ano Everbest food mo in the world?
4: Of course. Yung ginawa natin together.
7: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
9: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
10: Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat.
11: Buti, may Kitty Lits. Chewable paracetamol and candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
12: United Home. Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Kitty Lits. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home Kitty Lits. Chewable paracetamol and candy flavors.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Send me Glight. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
18: Drink responsibly. Chill with San Miguel Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with San Miguel Light. Drink responsibly.
1: Nay, wag na tayong bumili ng notebook. Hindi naman ako nagsusulat eh. Joke lang. Magre-recycle lang.
2: Back to school sa Barangay LS.
16: Barangay LS 97.1. Number one.
2: Stronger.
16: Matibay.
2: Forever.
16: Mabubuhay. Number one.
1: Huling pagkakataon na, please. Sana pagbigyan pa niya ako. Kahit kunin pa niya ang password ko.
19: I-talk to Papa na.
20: I'm on vacation every single day.
21: 33 minutes after 10 on the clock, yan ang ating oras, mga kapuso. Nako, babasahin po namin ang inyong mga komento. Ano nga ba masasabi niyo sa kwento ng ating bida na si V? Medyo nakakalungkot kasi nga feeling niya siya ay mag-isa. Do, mag-isa talaga siya ngayon kasi nga hindi naging maganda yung huli daw na pag-uusap or nagkaroon siguro ng pagtatalo ng partner niya. Kasi feeling daw niya, parang mag-isa lang siya sa laban. May mga ganon.
22: Ang hirap din daw kasi, sasabi niya, kapag siya yung meron, sige, bigay siya ng bigay. Pero kapag siya na yung may kailangan, wala na siyang natatanggap. Wala na itong nawawala itong si babae.
21: Mm-mm.
22: Pero ito, ano masasabi niyo? Kasi itong ating bida rin, may naramdaman sa kanyang mata, no? Yung, antag doon, detachment ng kanyang something sa mata.
21: So, hindi maganda yung mga nangyayari, mga kapuso. At sunod-sunod. Okay, wala siyang trabaho. And then hanggang sa napaalis siya din sa apartment. Hanggang sa yung kanyang partner umuwi ng probinsya kasama yung anak nila. Eto, basahin natin ang komento ng ating mga bida-bida. Sabi dito, siguro nasa depression, anxiety mode siya kasi ang hirap ng sitwasyon niya. Nandiyan na may takot na siyang nararamdaman sa sakit niya. 50-50. Tapos gusto din niya mabuhay ng normal at the same time. Naging ganyan ako at napakalaking tulong ng mga kaibigan na may positive mind.
22: Sabi naman ni Virginia, relate ako dyan, naputukan ako. Oy, anong naputukan ka? Naputukan pala ng ugat sa mata. Nabulag ako, di nakakita at ang gagawin ay operation. Mahirap mawala ng paningin at ang dapat lang na gawin ay operahan. And totally, di na siya ganon kalinaw. Pero at least, diba, kapag naoperahan, may chance.
21: Ito, sabi ni Dylan, i-take advantage mo ang pag-iisa mo para ayusin ang buhay buhay mo. Walang sagabal. Ganun talaga tayo mga lalaki, pasan natin ng mundo. Kaya need natin magpalakas, mag-workout, and mag-exercise ka din. Yeah, pwede.
22: Sabi ni Christian, no, kung musician ka lang daw, sana isinama ka daw sa group para at least makatulong.
21: Eto, sabi dito, share ko lang din yung experience ko before. I work sa BPO pero hindi ko mahanap yung growth ko sa field as a call center agent. Passion ko ang kumanta, kaya mas nag-focus ako sa passion ko. So ngayon, I build my own group o wedding musician. At kung musikero ka lang, ayun, pwede ka mag-join sa amin para at least kahit paano makatulong financially.
22: Yeah, ito naman,
21: nag-host-host siya.
22: Yeah.
21: So just in case may event kayo, pwede din naman siya.
22: Yes. Si Nads, bago mag-resign sa trabaho, make sure na merong ipon or money cash ka para masupport mo yung mga needs mo and your families as well. Isa sa dahilan kung bakit ka ng mga problema, hindi dahil sa wala kang trabaho, kundi dahil wala kang pera or datong final answer.
21: Ito, sabi nito, baka gusto mo itry different approach. Magkunwari, after mo mag-apply ng work, di ka pa natatanggap, try mo mag-content. May mga hobby ka ba? Like maybe mag-gitaro or mag-craft. Pwede mag-post ng mga tutorials. Baka may humor ka na magkiklik sa mga netizens. Pero syempre, mas maganda pa din yung may stable income ka. Work pa din, i-prioritize mo.
22: Ito si Rich, sabi niya, hindi tayo pinanganak na nasa trono para mag-inarte sa trabaho. At ang trabaho ay hindi pinagsasawaan. Dapat mo itong pahalagahan, lalo't para sa pamilya. At kapag may tayo ay pamilya na may binubuhay.
21: Totoo yun. Kasi lalong-lalo na hindi ka handa. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo kasi pwede gamitin yung word na bahala na kapag ka meron ka ng pamilya. Like meron kang partner, meron kang binubuhay na anak, hindi pwedeng bahala na ano yun, bahala na kung kakain tayo o hindi.
22: Yun ang mahirap.
21: Ang hirap nun. Okay, ang sabi pa dito ni Ina, mali na mag-resign if wala pang ipapalit sa work. May edad na kayo na ko, kaya naman ganon. Ending, mahirap maghanap pag may edad na eto, tambay tuloy, walang pera, mahirap iasa sa lalaki ang lahat.
22: Ay.
21: Hindi naman kasi habang buhay, magkasama kayo. Aray ko! Which is true, ha? Hindi, isa pa yon, hindi mo dapat inaasa sa iba, diba? Yung mga pangangailangan mo.
22: Sabi ito, niya, no, mag-afam ka na lang.
21: Ano mag-afam ka na lang?
22: Hanap ka na lang daw ng afam. Hindi ganun,
21: okay,
22: ha?
21: Okay, sana kung ganun kasimple, diba?
22: Hindi ganun.
21: Aray ko, ano pang sabi?
22: Ito rin, narulungkot daw si, ano, si John Paul sa kay caller. Yeah, kasi ang pagsisisi, lalo na nung malamang block na siya, reach out ka na lang pag may trabaho ka na at pag-usapin nyo ang future. No? Well, balik pa natin ang ating bida. Nandiyan pa ba siya?
21: Nako. Hello. Sige, try natin siyang ibalik mga kapuso maya-maya po. Ako si Papa Ace.
22: At Papa Johan.
21: Ito ang Talk to Papa.
22: Sa Barangay Alas, 97.1.
21: Number 1.
22: Forever.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kuya na White Look, taga saan ka?
3: Taga Barangay Elis!
4: This June 12, experience the day the Philippines claim its place in the sun. Join the movement. Honor the dream. Celebrate freedom. Ano man ang kinakaharap ng bansa, ikaw ang simula sa paggawa ng tama. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang ating pagiging malaya. Happy Independence Day mula sa Barangay LS. Stronger forever. Mabuhay ka, Barangay! Stronger.
5: Pinatibay!

0: 97.1. Forever. Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Sabi mo, karamay kita, tanda mo kong panagutan. Dalawa tayo ditong may kagagawan. Bakit bigla mo akong tinakbuhan?
3: I-talk to Papa na.

0: Like your life, then
1: 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Yan ang ating oras, mga kapuso. Ito pa rin po ang programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
2: At ako po si Papa Johan.
1: At basahin pa natin yung ilan pa sa mga komento ng ating mga bida-bida. Gawa, ramdam natin kasi yung lungkot nararamdaman ng ating bida na si V. Medyo nakaka-sad, diba, na nasa ganitong klase siya ng pace ng kanyang life. Though marami naman sa atin ang dumadaan sa ganito. And alam mo yung humingi ka ng validation kung valid ba yung nararamdaman mo. Valid yan.
2: Valid.
1: Diba? Nakaka-sad nga lang yung mga nangyari. Anyway, masayin pa natin yung ilan sa mga komento. Sabi dito ni Faye, ganyan din po ako. Ano to? Ito si Christopher. Sabi niya, take advantage of being alone and fix himself before fixing his family. There's a lot of job out there. Don't wait for his chance, but rather find his opportunity. Sabi naman ni Anna, ang pagdarasal ay pagpatuloy. Minsan ang sagot, patuloyan. Minsan ang sagot ni God ay yes, no, at wait. Don't stop praying. Don't blame him. Instead, pasalamatan pa rin siya. Malalampasan mo din yan balang araw. Tatawanan mo din yan. Virtual hug sa Yovi.
2: Yeah. Tama yun ah. Yung may sagot na yes, no, and wait.
1: Yes.
2: Maghintay ka lang para sa'yo. And I love yung comment nitong si Christopher, no? I-grab mo yung opportunity na solo ka ngayon para ayusin yung sarili
1: mo.
2: No? And kapag ayos ka na, that's the time na parang makikita rin naman nitong partner mo na nagbago ka talaga. Na kinakaya mo.
1: And no? Congratulations. Hindi, ibalik natin ang ating bida. Hello?
3: Hello po, V. Papayawan po
1: kayo. Oh, napakinggan mo ba yung mga komento ng ating mga bida-bida?
3: Yes po, nakikinig po ako. Salamat po. Salamat.
1: And then, don't stop. Maybe dumaraan talaga tayo sa ganyang klase. Diba, lahat naman tayo, hindi naman laging stable ang buhay na dire-diretso na okay ka lang. Mm-hmm. Diba, may mga pagkakataon talaga na minsan parang madadapa. Tapos feeling natin, sobrang kawawa na tayo. Diba? Yeah. Pero hindi ganun. Hindi ganun ang buhay. Ang laban ng buhay ay patatagan.
2: Diba? At ito lang yun ah.
1: Palakasan. Diba? Mm-hmm. Hindi pwede tayo na, especially tayong mga lalaki, hindi pwede na tayo ay mahina. Diba? Para sa pamilya na umaasa sa atin.
2: Sabi nga, diba? Si lalaki si malakas.
1: Mm-mm.
2: No? At si babae si maganda.
1: Yes.
2: Ayan. Pero minsan talaga dumadating tayo sa punto na mapapatanong tayo sa ating, even sa Lord, na bakit sa akin nangyayari ito? Pero imagine mo, try to think and try to see yung mga taong, yung ibang tao. Diba? Na mas may ibang pinagdaraanan, na may mas matinding pinagdaraanan, pero kinakaya nila. How much more na ikaw kaya mo, nakaya mo, and alam kong kakayanin mo. No, maraming opportunity diyan sa labas. No, it's just your decision kung alin yung tatahakin mong landas, kung alin yung pipiliin mong choice. No, nasa sapi iyo pa rin naman 'yon. No.
3: Opo, thank you po.
1: And then, ang isa pa dito, like maraming ang, ito sinasabi niya, maraming naka-experience sa pinagdaraanan mo. Try mo unti-unti na makabangon. Hindi naman yun na agad-agad. Like unti-unti lang. And then, tama na din yung pag-iisip ng mga hindi magaganda. Okay, try mo din. Tama yung sinasabi ng iba, maglakad-lakad ka, diba? Mag-exercise, makakatulong sa'yo yun. And then, kung mausap ka, like kung may mga kaibigan ka, maganda kasi na nalabas natin yun, hindi natin sinasarili. Mm-hmm. Okay, kasi kapag nag-iisip ka na nag-iisip, dyan tayo mas madalas sa napapasama yung mental health natin na dadamay.
2: Yeah.
1: Okay?
3: Actually po, Papa Yohan, Papa Ace, dun sa paghahanap ng makakausap. Actually, ito yung reason kung bakit nag-try na ako mag-reach out. Kasi wala na akong ibang makakausap. Yun po yung nafi-feel ko. Yung pagka meron ka, yung availability nila, nandiyan sila. Pero pagka yung wala ka literal na hirap nilang i-reach out, pala akong makausap. And dun po sa paglalakad-lakad, I think kayang-kaya naman pong gawin yan kasi just to be honest, nakakaiyaman. Pero actually sa labas lang ako natutulog ngayon. Wala na din kasi ako ma-stayan. So, lakad-lakad lang po talaga.
1: Like for real? Totoo ba?
2: Totoo. Sa labas ka natutulog?
3: Actually po kanina nung nagbabasa kayo ng comment, akala ko nga po hindi ko kayo narinig. Kasi pinalipat po ako ng pwesto, pinaalis ako dun sa pinag-i-stayan ko kanina.
1: Mm-hmm.
3: So, yun, punta lang ng 7-Eleven charge, ganun, minsan sa gasoline station.
1: Asan yung pamilya mo?
3: Yung pong partner ko nasa province, sa province nila, sa north.
1: Mm-hmm.
3: Ako naman sa side ko, wala naman ako.
2: You mean okay. Solo ka na lang? I mean,
3: yung mother ko kasi mm-hmm. matagal nang patay. Mm-hmm. Yung father ko naman may sariling family.
2: Mm-hmm. And about your siblings?
3: Ano po eh, nag-aaral pa po.
1: Okay. Like, bata pa? Ganon?
3: Opo.
2: Mm-hmm.
1: So, anong, paano ka niyan?
3: Kaya po hindi ko alam kung paano magkukwento kanina kasi sobrang disorganized po. Kaya ko din nasabi na parang hindi naman ako pinapakinggan. Kasi alam niyo po yan, pagka gantong oras, pagka maaga, nasa simbahan po ako, nag-i-stay po ako pagka may bukas na simbahan, kaya sa adoration chapel. Wala akong marinig. Kasi naman ako naririnig. Pero tama naman po, siguro yes, no, or wait. Sana lang kayanin pa pong mag-wait and yung mga feeling nyo naman po kanina na pero don't stop din kung ano man yung challenge. Sana lang po kayanin kasi parang every time po every time na nadadrag to, parang pahirap ng pahirap. Kasi kagaya na nasabi ko kanina, 3 weeks, mag-o 1 month na din na ganito yung sitwasyon ko. And nakakakuha man ako na kaya mahalaga po yung phone sa akin na makapag-charge kasi minsan nakakakuha ako ng event doon, nakakakuha ako ng rat, pero hindi po kasi stable eh. Minsan meron, dalas wala. So yun po yung pinagtatawid-tawid ko lang. Kaya sana...
1: Nasaan ka ngayon?
3: Ngayon po, nandito ako sa may Antipolo.
2: Sa Antipolo?
1: Antipolo. So, paano ka kumakain?
3: Yung pong mga, pag may nakukuha pong event, pinagkakasya-kasya lang po. Basta ganun lang po, kung ano pong mabili, bibilin po.
1: Kasi wala kang tinitiran. So, paano kanya? May dala ka lang na bag o maleta, gano'n?
3: Mga bag po. Tatlong bag.
1: Bakit hindi mo itry na umuwi muna dun sa partner mo? Kasi for sure, hindi ka naman nila pababayaan. At least, kahit din mag-apply ka muna doon, pansamantala. Kasi ang hirap ng ganyan. Paano pag walang event?
2: Mm-hmm. At hindi naman lagi may event.
3: Totoo po. Wala din po kasi, hindi naman po sa pagiging matigas yung ulo, pero Papa Ace, papayohan, parang mas wala din pong opportunity doon eh. Nandito po yung opportunity, marami yung opportunity nandito sa atin sa Maynila. So, pagka may mga interviews, ayun, pinupuntahan ko po. Kaso, minsan ang tagal lang decision making. Nangihintay naman po tayo, yung iba nagsasabi, babalikahan, yung iba nagsasabi, wait lang. So, hindi ko din po alam kung ano yung nangyayari sa background nila. Pero kaya din po ako na dito is para kung merong malapit na opportunity, mapupuntahan ko po agad.
2: Mm-hmm.
1: Ano yan? Bit-bit mo yung mga requirements mo? Ganun.
3: Ano po? Mga buti na nga lang po, yung karamihan ng company ngayon, tumatanggap na ng mga electronic na copy. So, pag nagpapasa ako ng resume, sinesend ko na lang sa email. Ganun po.
2: Hirap ng sitwasyon mo ngayon.
1: Yes. And then merong nag-message sa akin dito. If hindi ka naman daw choosy sa work, may opening daw sa Girl Scouts of the Philippines National Headquarters. Ang office po namin ay sa Padre Faura, Manila. Hiring po kami.
3: Pwede ko po siguro puntahan, Papa Johan, Papa H.
1: Yeah. O sige, isasend ko sa iyo yung details ni ano ni ma'am yung nag-message sa akin para mai... Like, diretso ka na doon. May refer kita. Okay?
2: Meron ding mga nagko-comment dito na sabi ni Christian, ito, eh, sumama ka daw sa gigs niya para makatulong din kahit papaano.
1: Yan. Kasi ang hirap nung ganyan, hindi ka sure kung may kakainin ka ba ngayon, bukas, paano kung wala kang event? Paano kung yung in-applyan mo, hindi ka tawagan o hindi ka matanggap? Anong mangyayari sa'yo? Mas lalo kang ma-stress niyan dahil dyan sa ginagawa mo na yan.
3: Siguro po yun yung dahilan kung bakit nasabi ko kanina na sorry Lord, pero nagtatanong na din ako kung bakit. Kaya nga, kung wait, wala naman pong problema mag-wait, sana lang kayanin mo.
2: Yun. Okay.
1: Sige, i-refer kita dito sa nag-message sa akin. Mag-message ka sa akin, ha? And then, let's see kung para at least hindi ka na mahirapan na magpapila-pila pa or whatever.
3: Salamat po.
1: Okay. And then, may mga nagko-comment din. Magbasahin mo yung mga nasa Facebook page ng Barangay LS, okay?
3: Opo, babasahin ko po. Maraming salamat po.
1: May gusto ka bang bigyan ng mensahe?
3: Hingi lang po siguro ako ng ano. Una-una, hingi lang ako ng sorry. Doon sa ano. Sorry po.
2: Sa?
1: Saan?
3: Hingi lang po muna siguro ako ng sorry doon sa ano. Mag-ina ko.
2: Sige.
3: Hirap pala dito. Hindi ko din po kasi ginusto na nandito sa sitwasyon na to eh. Siguro hindi ko pinag-isipan, walang plano, pero hindi ko naman po ginusto na i-drag sila dito sa ganitong sitwasyon. So, siguro yun. Una, sorry dun sa mag-ina ko. Pangalawa po, salamat sa inyo, Papa Iris, Papa Iwan. Kasi kahit paano may nakausap ako. Kasi hindi ko na din alam kung saan nga makikipag-usap pa. And kagaya yung sabi ko, yun nga, simbahan ako, madalas pumunta ako sa simbahan, kinakausap ko siya. Pero hindi na nila ako nakarinig ng sagot. So salamat po dito sa opportunity na to. In fact, kayo pa yung nag-reach out, kayo pa yung tumawag. So, napakalaking opportunity po yan kasi nag-reach out ako sa inyo, nagtanong ako kung pwede kayong tumawag and napagbigyan naman po. So, maraming salamat. And of course, sa mga listeners niyo po, maraming salamat din po sa pagbigay ng advice, ng guidance. And babasahin ko po lahat yung mga comment din.
1: Okay. And maraming salamat din sa pag-share. And V, huwag tayong mapapagod na maniwala. Okay?
2: Kayang-kaya rin.
1: At laging magdasal. Number one is yung paniniwala mo talaga. Dapat hindi yan, diba? Kapag may mga nangyayari sa atin na hindi maganda, dapat hindi nababawasan yung paniniwala natin dun sa nasa itaas.
2: I am sure, V, noon nagkaroon ka ng problema pero kinaya mo. And ngayon, may problema ka, kinakaharap. We know na mas kakayanin mo ngayon. Eh?
3: Sana po. Maraming salamat.
1: Kaya yan.
2: Maraming salamat, V, sa pag-share ng iyong kwento and hangad namin ang success ng iyong buhay.
3: Thank you po, Papa Iwan, Papa Ish. Maraming salamat po sa lahat.
1: Nako, mga kapuso, mamaya po sa aming pagbalik rambuhan na tayo kasi Papa Ace
2: at Papa Johan.
1: Ito ang Talk to Papa.
2: Number one.
1: Forever.

0: Honey, sa 6th anniversary natin, dadaling kita sa malayong lugar.
1: Tapos ano? Iiwan mo ako doon at babalikan mo ako sa 7th anniversary? Luma na yan!
0: Ay, hindi, Han.
1: Ay, talaga?
0: Hindi na kita babalikan.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Oras sa Barangay 11:37.
2: This time check was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. New Star Online. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Barangay LS 97.1. Number one.
4: Ang hirap magtiwala sa tao. Biruin mo, pati best friend ko hindi mo pinalampas. At ito namang si best friend, may lahi palang ahas.
5: I-talk to Papa na.
6: May problema ka ba di masabi sa iba?
7: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
6: Ikasa mo ipa.
7: Rambo!
6: Mga kapuso, rambuhan na para po sa inyong mga galit, inis, yamot, kung ano man yung tawag nyo dyan. Message na po sa inyong mga social media, sa akin po, sa aking Facebook page at Papa HL. Hanapin nyo yung aking Facebook page, doon ako magbabasa.
7: Yes, at sa akin naman po mag-comment kayo dun sa aking kaka-post lang ngayon na video sa pinuntahan ko sa Quezon Province. Sobrang nag-enjoy ako doon. Makikishare, makikihard, doon na kayo mag-comment ng inyong mga parambo.
6: Alright, isa lang si sigaw, isang bansa,
7: isang barangay,
6: buldang ka,
7: rambo ka.
6: Oy, parambo daw natin itong si Tony Gutierrez. Parambo daw, asawa niyang si Rose gumagawa ng Ilocos empanada.
8: Uy, ang sarap
6: na
8: nun.
6: Na trending daw ngayon. Yes. I want ano, empanada.
7: Oh, na-try mo na yung Ilocos empanada?
6: Oo.
7: Yeah, the orange one.
6: Yung may ano, may gulay.
7: Yes.
6: Diba? Or meron kasi iba-ibang flavor eh. Mm-hmm. Like dinuguan flavor.
8: Ha? Ganyan. Yung sa akin, caldereta.
6: Bicol Express.
8: Oo.
6: Hindi, masarap talaga. Like yung orange, yung piniprito.
7: Yes.
6: Diba? Ang sarap.
7: Saan po meron? At mapuntahan at makakain man lang dyan.
6: Aray ko.
7: Dyan, dyan. Full tank ka.
6: Rambo ka.
7: Ito si Sian Lee Reyes Mendiola. Papa Johan, pinaparambo ko lang po yung champurado na niluto ko. Sobrang antok. Dahil sa sobrang antok, na ilagay ko pala ay pampatamis imbis na ito, asukal. Asin ang nailagay.
6: Aray ko siyaan daw.
7: Sa champurado niya. Ito, nagluto rito kahapon ng sopas eh. Asin din yung nilagay. Alam mo, Sian Lee, huwag ka na magluto.
6: M&M lang yan. Piling ko nag-ano-ano lang. Huwag mong uto-utuin si Papa Johan.
7: Huwag ka na magluto.
6: Oo.
7: Bumili ka na lang sa karinderya.
6: Yes. Eto, si Mary D. Paramboy mga kawork ko. Sina Jenna Rose, Lourdes, Teresa, Anna, Ernie, Kay, Hanita, Mayan, Charm Grace. At sa amo po namin na si Boss Esther na busy sa pranahe. Nakikinig po sa inyo mula umaga hanggang gabi.
7: From Antipolo,
6: Sir Renster Subcon. Hello po sa inyong lahat dyan. Nawa po ay marami kayong mayari today.
7: Hala.
6: Para hindi kayo mayari sa mga kliyente nyo.
7: Pati sa boss nyo.
6: Lahat dyan, isang bansa.
7: Isang barangay.
6: Huldang kayo.
7: Rambo kayo. Sino pa to? Ito sa ating Facebook Live. Si Roger Papa Ace. Pinaparambo ko lang po yung kanyang asawa. Yung asawa daw niya na nagluluto ni Lagang Baboy na si Maricel Bercelles. Si Geraldine, pinaparambo daw yung kanyang sarili dahil kahit di maganda, maganda siya para sa sarili niya.
6: Wow. Oh.
7: Ganyan, maniwala ka. Maganda ka. Si John Paul, pinaparambo daw si Kuya Ronland Limin at si Ate Teresa Lau Limin. Si Roger Ocampo Sanchez sa Guagua Garments.
6: Si ano, si Christian Alden De Castro. Nag-message siya sa akin. Sabi niya, dito ba magme-message ng parambo? Nag-reply naman ako, yap. dito na nga.
7: Diyan na. Pwede.
6: Si Lynn. Eto, parambo daw. Yung jowa ng bayaw ko. Ang lakas mag-crave-crave. Wala namang lutuan. Ang kapal mo. Ay!
7: Pag Mag-grill
1: walang
7: dapat
1: lutuan. Oo.
7: Mag-ano ka nila ng tatlong bato tapos maglagay ka ng uling.
1: O kaya mag-order-order na lang.
7: Ay, sa siya. Yaman mo ha.
1: Diba? Si Joren. Sabi niya, parambo po ng kapitbahay kong inggitera dito sa Pandi, Bulacan. Sabi
7: niya sa kanila mga inggitera sila.
1: Joren. Si Nika Santos, parambo ko po yung kawork ko si Ernie. Magsayib ng ano to? Magsayib ng tahian. Panay ang hikab. Ah, baka magsaed.
7: Saed. Okay.
1: Nang tahian. Panay ang hikab sa tabi ko. Nakakahawa pa naman yon.
7: Oo. Diba, itulog nyo na yan.
1: Yung mga nakakahawa, yung pagtatanggal ng muta. Nakakahawa
7: talaga,
1: din yan.
7: Ganun?
1: Kapag meron kakaharap na nagtanggal ng ano,
7: ng muta,
1: magtatanggal ka din.
7: Oo.
1: Nakakahawa kasi yon. Yung paghikab. Nakakahawa yan. So kapag merong naghikab, maya-maya ng onte, may hikab ka na din.
7: Rin.
1: Kaya, naku, pag mga ganyan.
7: Paghihikap kayo, magtaklob na lang. Pwede ba yun?
1: Ano,
7: mahawa pa rin ba pag nagtaklob?
1: Tapos makikita mo yung mararamdaman mo eh.
7: Oh.
1: Something like that. Si Mocha! Ito, parambo. Papa Ace, nung nagsalita kahapon, hindi naglinis ng kulungan ng aso. Hoy, naglinis din kami dito. Parambo daw. Ito, may ribat. Kahapon siguro ito na rambo nyo. May ribat itong si Mocha. Papais, paparambo ka, nagsalita kahapon, hindi naglinis ng kulungan ng aso. Hoy! Naglinis din kami dito, naghahanap ka lang na masisita. Ikaw nga, may tindahan, walang business permit. Punta ka muna sa barangay.
7: Ay!
1: Kaysa ako ang pinaparinggan mo.
7: Ay! Para magiging bida natin yan bukas.
1: Andali lang!
7: Nag-aaway na!
1: Bakit sinasa dulo yung don't mention my name? Ako pa naging dahilan ng pag-away nila.
7: Ay, nabanggit mo yung pangalan.
1: Hindi ko nabanggit.
7: Ay, hindi ba?
1: Oh,
7: sayang naman, nag-away sana. May bida sana
1: kapag
7: tomorrow.
1: Ayaw niyo pong ipamention yung ano, yung name niyo. Unahin niyo po yun, ha. Kasi ako po, dire-diretso talaga ako pagbabasa. Ito, si Christian. Ito na nga. Si Christian.
7: Sabi.
1: Holden De Castro. Parambo po sa team ko, Symphony Rhythm Strings Wedding Musicians.
7: Uh-huh.
1: See you on weekend events. Napapanood kita, Papa Ace, ha. Minention pa talaga. Salamat po.
7: Ay, congratulations.
1: And congratulations na more events
7: gig
1: sa inyo.
7: Yes, yeah. More events. Si Kailani, Papa Johan, pinaparambo daw niya yung kanyang anak na si Queen Arian. Talaga, belated happy birthday. Dapat happy belated birthday. Yun yung tama. And sa'yo, yes.
1: Sira na naman ng mga kabataang mga paniniwala ng mga tao na yan.
7: Ng mga tao na belated happy birthday.
1: Oo,
7: so, ang nangyayari kasi, parang nangyayaring belated, late is yung happy.
1: Yung happy.
7: Oo. So, dapat happy belated birthday.
1: Bakit kasi? Para di magka-rhyme.
7: Which is yun yung tama naman, diba? Sa grammar.
1: Ay, doon tayo sa magka-rhyme.
7: Doon tayo sa magka-tagan.
1: Oo, masarap pa rin pakinggan. Huwag tayo sa tama.
7: Huwag na.
1: Oo.
7: Pwede rin naman maging mali paminsan-minsan.
1: Aray ko!
7: Charing. Si Christine ang pinaparamo daw yung kanyang ka-workmate na sina Ami Ana Badet at siya and Kuya Ama from Giginto, Bulacan. And kay Kuya Carl, Carlo at Betty absent now daw ulit. Sino pa to? Si Brenda, pinaparamo daw yung kanyang anak na papasok sa school. Ingat daw palag.
1: Alright, dahil dyan sa may sabay na natin yan.
7: Si Nikki Jane.
1: Mga nasa Facebook Live, hello, charot. Si Jed Alcantara, parambo si Kulot ng Speed Tech.
7: Uh-huh.
1: Nag-scatter habang naglo-loader. Palduhin, ano? Palduhin mo.
7: Palduhin.
1: Palduhin. Uh-huh. Paldo. Uh-huh. Paldo mo.
7: Ano ka? Yeah. Ipaldo.
1: Paldo. Ipaldo. Palduhin?
7: Wag na.
1: Eto,
7: sino
1: si Blue
7: Jimmy,
1: so hello po sa mga asawa kong masipag. Si Mel Torres, para mo po sa mga taga Winnie's Girls. Si Nelby, si Flor Ann, si Arlene. Si Mik, para mo katrabaho ko, pareho lang kami na minimum wage. Pero kung makapag-utos, akala mo tagapagmana.
7: Aray! Ay, maraming ganyan. Shoutout muna yung sa friend ko sa ating Santosa Pivao.
1: Ayan. Oy, hello po. At hello kay Mami Mercy, si Mami Dina, always nakikinig yan. Sina Joanna Marie, si Jeff, nakikinig din. Thank you po sa inyo.
7: Thank you, thank you. Dahil dyan, isang bansa.
1: Isang barangay.
7: Full tank kayo.
1: Rambo kayo. Mga kapuso, ito na ang dapat abangan sa programang Barangay Love Stories.
9: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
10: Anong hindi? Eh halos wala ka ng panahon sa akin. Lagi ka na lang nasa trabaho.
11: Teka nga, bakit ka pa nagkakaganyan? Eh alam mo naman na malaking tulong sa atin ang trabaho ko, di ba? Baka nakakalimutan mo, marami pa akong binabayarang utang nang dahil sa pagpap...
1: Sandali lang, hindi ng story today. Nagkamali ako ng pindot.
7: Namalian na hugot?
1: Oo. Namali ako ng hugot, guys.
7: Galit na si ating doon eh.
1: Hindi ng story today.
7: Oo. Galit na galit na si
1: dahil
7: ating doon.
1: Ang story today, nabasa ko na kanina. Ano nga yan? Ayan na.
7: Ayan.
1: Ang bongga kasi nung ano, nung title ngayon. Diba? Like super bongga.
7: Ay, so, pag ganyan ka bang si ating, oh, galit na galit na.
1: Huwag ka magalit. Ang bida talaga ito si Emily. Okay. Ang bida talaga si Emily. At ito po ang dapat nating abangan.
9: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
11: Eh, ano bang gusto mong gawin ko, Enrico? Sumama ako kahit pagod na ako.
10: Hindi naman yun ang punto ko.
11: Eh ano? Sorry ha kung wala akong oras para sa sarili ko, para sa'yo, para sa relasyon na to. Sorry kung gusto kong pumasa sa exams ko para maging doktor na rin ako katulad mo.
12: May mga pangarap tayong nagkukubli sa dilim na tanging tayo lang ang nakakaalam. Ito ang mga pangarap na nais nating abutin ngunit hindi itinadhana para sa atin. Ikaw, anong pangarap ang hindi mo naaabot pa? Pakinggan ang kwento ni Emeline sa Barangay Love Stories hashtag BLS Unwritten Dreams.
9: Barangay LS 97.1.
1: Ikaw, Papa Johan, ano yung pangarap na hindi mo pa naabot?
7: Naabot? Magkaroon ako ng milyon-milyon.
1: Ay, talaga?
7: Gusto ko lang mapera ako.
1: Akala ko,
7: pera ako eh.
1: Akala ko maging butterfly.
7: Ikaw?
1: Yung magka-wings.
7: Magka-wings.
1: Yung pangarap hindi ko pa naabot. Yung magkaroon ng wings. Ganyan. Charot. Siyempre madami pa.
7: Marami.
1: Diba kasi habang buhay naman kasi yung tao, hindi naman yan tumitigil sa mga pangarap nila at mga gusto nilang magawa pa.
7: Oh, mangarap ka diba? Lagi. Pero ang hirap kasi,
1: Ang hirap kasi na nag-stop ka na mangarap. Yun ang pinakamahirap doon. Anyway, mga kapuso, maraming salamat sa mga nakasama natin today. Si Papa Dudut na po ang bahala sa inyo. Diyan na kayo.
7: Bye-bye.
1: Diyan na kayo. Maraming salamat. Bukas po ulit ako si Papa Ace.
7: At Papa Johan.
1: Ito ang Talk to Papa.
7: Sa Barangay LS 97.1.
1: Number 1.
7: 4.

0: sa school na ang mga kids. Makikichismis na ako sa Talk to Papa. Pakinggan natin ang problema nang may problema.
1: Back to school sa Barangay LS.
2: Crush na may payong, taga saan ka?
3: Taga Barangay LS.
4: Barangay LS 97.1 Stronger
5: Forever. This song is brought to you by Walter Mart. Sarap maging mom. Ladies Choice Sandwich Spreads. Omega Sigla ang baon with Ladies Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
6: Birch 3 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 pesos lang SRP. Per baso, bili na.
7: Hello,

May ano rin niya, may mga magagandang kahinatnan din yan, yung pagiging tuyo mo. Ano? Sa lahat ng mga kabarangay natin, si Papa Dudut, ang inyong mga kasama sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa na magbibigay sa inyo ng inspirasyon at minsan may konsumisyon. Pero alam nyo eh, yung kayo po ay makapagbigay ng advice para sa ating sender for today, eh malaking bagay po yan mga kabarangay. Diba? Nang sa ganon,

0: Ibig sabihin po niyan, kahit na wala kayo sa Pilipinas, if you have relatives abroad, eh, invited po sila sa ating listening party. Oh, diba? Dahil kayo po mismo, eh, pwede kayong mag-comment kahit saang lupalo po kayo ng Pilipinas at ng buong mundo. Aabutin namin kayo, mga kabarangay. Hashtag BLS Unwritten Dreams. Ang kwentong padala ni Emily, sabi rito, mga kapuso, maikli lang ang buhay. Ah, kala mo kung anong maikli, ha? Kaya huwag ibuhos ang iyong oras sa mga bagay na hindi naman tunay na nagpapasaya sa'yo. Hanapin mo ang nagbibigay galak sa iyong puso at galingan mo, hindi para sa ibang tao kundi para sa sarili mo. Oo nga naman, di ba? Kailangan higitan mo yung nagawa mo kahapon. Kung halimbawa naging mabuting tao ka kahapon, ang bait-bait mo, parang angel. Dapat today, mas anghel ka pa. Oo, ganun yun, mga kapuso. Anyway, huwag ko na patagalin pa, ha. Ito na po ang kwento ni Emily sa Barangay LS 97.1. Dahil tayo ay stronger. Excuse me po. Stay dry, kabarangay.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Ano bang gusto mong gawin ko, Enrico? Sumama ako kahit pagod na ako.
3: Hindi naman yun ang punto.
2: Eh ano? Sorry ha kung wala akong oras para sa sarili ko, para sa'yo, para sa relasyon na to. Sorry kung gusto kong pumasa sa exams ko para maging doktor na rin ako katulad mo.
0: May mga pangarap tayong nagkukubli sa dilim na tanging tayo lang ang nakakaalam. Ito ang mga pangarap na nais nating abutin ngunit hindi itinadhana para sa atin. Ikaw, anong pangarap ang hindi mo naaabot pa? Pakinggan ang kwento ni Emeline sa Barangay Love Stories, hashtag BLS Unwritten Dreams.
1: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

pangarap tayong nakakubli sa dilim. Natanging tayo lamang ang nakakaalam. Ito ang mga pangarap na nais nating abutin ngunit hindi tinadhana para sa atin. Ikaw ka barangay, anong pangarap ang hindi mo naaabot pa? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo. Ang sabi nila, Papa Dudut, ang buhay daw ay parang isang karera. Na kapag hindi mo pinagbutihan ay mapag-iiwanan ka. Ganyan ang nakatatak sa isipan ko simula pagkabata. Kailangan eh lagi kong ibinibigay ang best ko para makuha ang approval na inaasahan ko mula sa aking mga magulang. Ang kalaban ko sa karera, walang iba kundi ang mga magiging opinyon sa akin ng mga tao. Sa tahanan po kasi namin ay mas nabibigyang pansin kung sino ang may napapatunayan na. Ang papa kong si Alfredo ay isang abogado samantalang principal naman sa isang eskwelahan ng Mama Lena ko. Lahat kaming magkakapatid ay dapat masunda ng mga yapak nila. Dapat ay katulad nila. Maging professional din kami sa buhay. Ito lang kasi ang tanging magpapatunay sa pagiging maayos nilang magulang. Kaya naman bata pa lamang ay nakaukit na sa isipan ko na balang araw ay magiging doktor ako. Yun ang pangarap na pinanghawakan ko hanggang sa tumanda na ako. Dahil nga sa magandang reputasyon ng aming pamilya, kung kaya't sinikap kong tuparin ang pangarap ko. Hindi para sa sarili ko kundi para hindi ko madismaya ang pamilya ko. Lalo na ang mga magulang ko, Papa Dudut.

0: nyo naman. Di ba kaya nga tayo kumain sa labas para i-celebrate tong graduation ni Emeline? Magsalita naman kayo. Masyado naman yata kayong seryoso sa kinakain nyo.
1: Nagutom yata si na mama at papa ate dahil sa haba ng graduation ceremony. Eh, kumusta po tong resto na pinuntahan natin? Bagong bukas lang po to eh.
2: Hindi masarap yung pagkain, medyo matabang.
0: Talaga ba? Okay naman tong in-order ko.
3: For the price, okay rin naman. Anong inaasahan mo, Alfredo? Fine dining eh, college pa lang naman ang tinapos ni Emeline. Tsaka na lang tayo mag-celebrate sa mamahaling restaurant kapag lisensyadong doktor na itong anak mo.
0: Si mama naman, kailangan talaga ng lisensya para mag-fine dining?
2: Yun ang tradisyon, di ba? Katulad ng kuya mo, at ikaw, Sheila. Tsaka lang tayo magse-celebrate kapag natapos yun na talaga yung buong pag-aaral nyo. Kaya sana maintindihan mo, Emeline.
1: Opo pa, alam ko naman po yun eh.
2: Ang totoong laban, sa med school pa. Doon talaga susubukin yung tatag mo.
3: Pero congratulations pa rin, anak.
1: Salamat po, ma, pa.
2: Pero handaan mo yung sinabi ng guest speaker nyo kanina. Simula pa lang to, malayo-layo pa yung lalakbayin mo. Hindi ka pa nangangalahat eh.
1: Opo, pa.
0: 4 years pre-med, 4 years na med school. Tapos anong sunod dun? Internship, tama ba?
1: Oo, internship, tapos boards. Tapos kung gusto kong magkaroon ng specialization, eh, 4 na taon ulit.
0: Mahaba-haba pa nga. Ilang taon yun in total? 13 years?
1: Oo, ganun nga katagal.
3: Depende pa yan sa specialization na kukunin mo. Ano bang plano mong specialty?
1: Parang gusto ko pong maging OB-GYN eh. Hindi ko pa po sure eh.
2: Hindi ko pa sigurado. Papasok ka sa med school, di mo pa alam kung anong specialization ang kukunin mo.
1: Yun lang po yung nasa isip ko sa ngayon eh. Hindi ko rin naman po alam kung magbabago pa yung isip ko kapag nasa med school na ako.
0: Tsaka, hindi pa naman po yata required na may specialization ka na agad sa med school. Di ba general medicine naman ang inaaral nila dun?
3: Pero tama ang papa mo, Emeline. Dapat sa ngayon pa lang, alam mo na kung ano yung goal mo para alam mo na kung ano yung direksyon na susundin mo.
2: Tanda mo, hindi basta-basta napili mong profesyon. Hindi ka pwedeng pumasok dyan ng wala pang plano.
1: Alam ko naman po yun, pa.
0: May iba tayo. Bakit naman OB-GYN yung napili mo?
1: Ewan ko, parang interesting kasi yung field eh. Tsaka gusto kong pag-aralan pa yung kalusugan nating mga babae. Lalo na pagdating sa pregnancy at childbirth kasi hindi biro yun.
0: Oh, yun naman pala. May plano naman pala siya eh. Ito naman si Papa. Anong tingin nyo kay Emeline? Trip-trip lang yung pagdodoktor niya.
1: May plano naman na ako talaga. Pero katulad nga ng sinabi nyo pa, mahaba-haba pa ang lalakbayin ko. Marami pa akong chance para mag-grow. At baka, hindi natin alam, magbago pa yung isip ko in the future. Kaya ayoko munang magsalita ng tapos.
2: Basta sa akin lang, huwag mong sayangin yung oras at perang gugugulin mo sa pag-aaral mo. Tularan mo yung kuya at ate Sheila mo na pareho ng titulado ngayon.
0: Pero no pressure ha. Alam naman namin na makakaya mo rin yan. San pa ba tayo magmamana kundi kina mama at papa lang naman?
3: Oh, sige na. Tapusin nyo na yung kinakain nyo dyan para makauwi na tayo.
4: Papa Dudut, sa tahanan namin ay nasanay na kami sa striktong patakaran ng mga magulang namin. Bawal ang mabarkada. Bawal ang guminik, bawal ang magbisyo at bawal din ang magkaroon ng relasyon hanggat hindi nakakatapos ng pag-aaral. Bilang bunso ay pressure para sa akin ang sumabay sa takbo ng buhay ng mga kapatid ko. Ang panganay naming kapatid na isang engineer ay nasa abroad na at bumubuo ng sariling pamilya kasama ang asawa nitong doktor. Ang pangalawa ko namang kapatid na si Ate Sheila ay kapapasa lang noon sa bar exam at ganap ng abogado katulad ng papa namin. Maliban sa akin, lahat ng nasa bahay ay pawang mga profesional na. Papa Dudut, naging maayos naman ang pagpasok ko sa med school, lahat ay naipapasa ko. Wala akong absent sa klase, wala akong masamang marka. Kahit papaano'y nasabayan ko naman ang pressure ng med school sa unang taon ko. Hanggang sa hindi inaasahan ay biglang pumasok sa mundo ko si Enrico Papa Dudut.

0: Emeline!
1: Jem! Kanina pa kita iniintay. Nag-order na ako ng kape natin ha, para diretso review na tayo.
0: Ay, pasensya ka na. Nantay ko pa kasing matapos yung klase nitong si Enrico. Sasabay daw siya sa atin sa pagre-review. Nga pala, Enrico, ito yung kinukwento ko sa yung classmate ko, si Emeline. Emeline, si Enrico, roommate ko.
2: Hello, magandang hapon.
1: Magandang hapon din sa'yo.
2: Okay lang ba na makisabay ako sa inyo sa pagre-review?
1: Oo naman, walang problema. Maupo ka.
2: Salamat.
0: Ay lang yan, sabi na nga ba, may nakalimutan ako eh.
1: Oo, ano na naman yun?
0: Eh, kanina ko pa kasi iniisip, pakiramdam ko minakalimutan ako. Yung pala yung charger ko sa laptop, naiiwan ko sa apartment.
2: Yan kasi, masyado ka nagmamadali ganina eh.
0: Eh, syempre, alas 4 usapan namin ito eh. Anong oras no? Tsaka kasalanan mo rin eh. Sandali, kukunin ko lang yung charger ko sa apartment ha. Diyan muna kayo. Usap muna kayong dalawa kung gusto nyo. Getting to know each other, ganun. Patay nyo ako ha.
1: Oh, sige, sige, dalian mo ha.
2: Ingat ka. Salamat ka, malapit lang apartment natin dito.
1: Alam mo kahit kailan talaga, napaka makakalimutin ni Jim.
2: Sinabi mo pa. Hindi ko alam kung paano na nakakaya mag-memorize ng napakaraming medical terminologies eh.
1: Stress lang siguro yun. Sunod-sunod yung long exams namin this week eh.
2: Nabanggit nga niya sa akin yan. Kaya nga sabi ko sa kanya, sama ako sa inyo para naman magkaroon ako ng bagong view. Nauumay na rin ako sa apat na sulok ng apartment namin eh.
1: First year ka rin ba?
2: Ah, hindi. Third year na ako. Pero sa vet med ako, hindi medicine.
1: Ah, veterinary school. Wow, ah. Alam mo, galing naman nun. Eh, kumusta naman ang pag-aaral? Mahirap ba? Feeling ko mas mahirap aralin yung mga hayop eh, no?
2: Lahat naman mahirap eh. Pero kung nasa puso mo talaga yung inaaral mo, kakayanin mong aralin lahat yun.
1: Sa bagay, totoo nga rin naman. Pero grabe din ang hirap natin, no? Isipin mo, M1 pa lang kami pero ngarag na kami. Hindi ko nga alam kung naisasapuso ko pa ba itong mga inaaral ko eh.
2: Talagang butas ng karayom ang kailangan pasukin. Eh kasi naman, sa mga kamay natin nakasalalay ang buhay ng mga tao at hayop kung sakali. Kaya kailangan mabusisi talaga ang pag-aaral natin. Di pwede magkamali.
1: Enrico, kung okay lang tanongin na, bakit mo naman naisipang maging vet?
2: Childhood dream ko na talaga yun eh. May aso kasi ako noon. Parang 4-5 months pa lang siya sa amin. Binawian na ng buhay. Sabi ko sa mama ko, dali namin siya sa ospital. Kaso wala naman daw veterinary clinic sa amin. Kaya yun, pinanood kung mamatay yung alaga ko. Simula noon, pinangako ko sa sarili kong magiging doktor ako ng mga hayop. Kasi kahit hayop lang sila, karapatan din nila magkaroon ng second life.
1: Aww, ang cute naman. Ay, hindi yung pagkamatay ng aso mo ah. Kundi yung rason sa likod ng pangarap mo.
2: Salamat. Nako, mukhang wala na tayo sa agenda. Pasensya na, napakwento tuloy ako imbis na mag-review tayo.
1: Ay, okay lang. Wala pa naman si Jem eh. Antayin na lang natin siya. Siya kasi yung kabatuhan ko tuwing nagre-review ako eh.
2: Ah, ganun ba? O sige, ako na lang muna kung gusto mo para hindi masayang oras mo.
1: Okay lang ba?
2: Oo naman.
1: Okay, sige.
3: Papadudod, sa kabila ng araw-araw na pressure na pinagdadaanan ko noon sa med school, hindi ko inakalang magkakaroon ako ng taong magiging sandalan ko sa gitna ng pagod. Si Enrico ang naging pahinga ko sa magulong mundo ng pag-aaral. Mabilis kaming nagkagaanan ng loob dahil na rin siguro halos pareho lamang kami ng inaabot na pangarap. Madali lang niyang napasok ang mundo ko na puro libro at pagpupuyat. Pero habang tumatagal, habang lumalalim ang samahan namin ni Enrico ay hindi ko napapansin na doon na pala nagsisimulang maligaw ang direksyon na pinatutunguhan ko. Hindi ko po yon plinano. At lalong hindi ko ito inaasahan, pero sa unang pagkakataon ay sinungay ko ang isa sa mga pinakamahalagang utos sa amin ng mga magulang ko, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi nagtagal ang pagkakaibigan namin ni Enrico ay mas lumalim pa at nakabuo ng isang pag-iibigan. Alam kong bawal pa sa akin ang makipagrelasyon noon kahit na nasa wastong gulang na ako. Kapag nalaman ito ng mga magulang ko, itiyak na makakatikim ako ng sermon mula sa kanila. Pero lahat ng yon ay kaya kong harapin para kay Enrico Papa Dudut.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Number one.
2: May mga bagay ba na hiyang sa inyo? Yung subok nyo na kaya laging yon ang binibili ninyo. Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko at kasama na dyan ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalipat-lipat ng brand dahil alam kong merong hiyang sa akin. Naranasan ko na kasi noon ang sumubok ng iba sa nakasanayan ko pero hindi maganda ang naging epekto sa akin. Kaya mula noon, Right Med lang talaga. Ilang taon na akong umiinom ng mga gamot ng Right Med at dito talaga gumagaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang laging nasa isip ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. Abot kaya, dekalidad at doctor prescribed pa. If symptoms persist, consult your doctor.

Noong nag-aaral pa lamang ako kaya naman handa akong harapin ang kaparusahan kung sakali mang mabunyag ang lihim naming relasyon. Isa pa, hindi naman nakakasagaban ang relasyon namin sa pag-aaral ko bagkos ito pa ang nagsisilbi kong inspirasyon para maigapang ang sunod-sunod na lectures, exams and requirements na hinihiling ng inaaral kong profesyon. Kahit pa paano, sa sumunod na 2 taon ay naitago naman namin ang relasyon namin ni Enrico. Papadudod, sabay naming inabot ang mga pangarap namin sa pamamagitan ng paghihilahan tuwing down ang isa sa amin. Patapos na ako noon ng second year ng med school, samantalang si Enrico naman ay nakapasa na sa kanilang board exam. At syempre ako ang una niyang pinuntahan para makapag-celebrate. Pero dahil lunod ako sa pag-aaral, nanatili na lamang kami sa tinutuluyan kong apartment, Papa Dudot.

0: Sandali lang ah, linisin ko lang tong mga kalat ko.
1: Oh, ano yan? Nag-cup noodles ka na naman? Huwag mo sabihin yun lang kinain mo for dinner.
0: Eh, wala na akong time magluto, kaya ito na lang kinain ko.
1: Hmm, babe naman eh, hindi yan healthy. Noodles na naman kinain mo kahapon eh. Paano ka makakapag-review ng maayos kung walang sustansya yung katawan mo?
0: Ay nako, don't worry. Ha? Sanay na ako.
1: Hindi pwede yan. Gusto mo ipagluto kita?

0: mo. Salamat po. Nasaan po si Papa?
1: Ayun, hindi na siya bumaba ng sasakyan. Pag-abit nga ako ng CR, kanina pa ako naihihi.
0: Ma, sandali lang po. Meron po kasi akong...
1: Ay, may kasama ka pala. Lalaking bisita?
0: Opo, may bisita po ako.
2: Magandang gabi po.
1: Emeline, mag-usap nga muna tayo. Iho, pwedeng maiwan mo muna kaming dalawa ng anak ko.
2: Opo, sige po. Emeline, doon na lang muna ako sa labas.
0: Sige.
1: Emeline, bakit may lalaki ka sa apartment mo?
0: Ma, alam ko pong magagalit kayo kaya hindi ko na muna sinabi sa inyo.
1: Boyfriend mo ba yon?
0: Opo, ma.
1: Kailan pa?
0: Mag-iisang taon na po kami.
1: Emeline! Hindi ba't kabilin-bili na namin ang papa mo na huwag ka munang papasok sa relasyon habang nag-aaral ka pa?
0: Alam ko naman po yun, ma. Pero... hindi naman po distraction si Enrico sa pag-aaral ko eh. Ang totoo nga niyan, sobrang laki po ng tulong niya sa akin.
1: Kahit na! At sino nagsabing magsama kayo sa iisang apartment?
0: Hindi po. Hindi po kami magkasama dito sa apartment. Dumalaw lang po siya kasi kakapasa niya lang po sa boards.
1: Hindi ko gusto tong ginagawa mo, Emeline, ha? Hinayaan ka naming tumira sa apartment dahil akala namin mas makakapag-focus ka sa pag-aaral mo. Pero ganito lang naman palang gagawin mo?
0: Ma, nag-aaral naman po ako ng maayos eh.
1: Wala kong tiwala sa lalaking yan. Alam mo nang gagawin mo kung ayaw mong malaman to ng papa mo, ha?
0: Ma naman.
3: Papa Dudut, hindi ko sinunod ang gusto ng mga magulang ko na hiwalayan si Enrico. Wala rin naman po silang nagawa kalaunan. Oo, napagsabihan ako dahil hindi ako sumusunod sa mga tagubilin nila. Pero sa huli ay hinayaan na lang din nila kami. Sa sumunod pang dalawang taon ay pinatunayan ko sa mga magulang ko na hindi hadlang si Enrico sa pag-abot ko ng mga pangarap. Napagsabay ko naman ang pag-aaral at pag-ibig. Mahirap man pero nagawa kong balansehin ang mga bagay na yon. Pero yon ang inaakala ko dahil sa simula lang pala ang mga bagay na yon. Papa Dudut, hindi nagtagal ay unti-unti ring nagkatotoo ang mga sinasabi sa akin ni Mama, lalo na noong mga panahong magkaiba na kami ng estado ni Enrico. Lisensyadong veterinarya na siya noon at masaya na niyang isinasabuhay ang mga pangarap niya. Samantalang ako naman ay sobrang pressured na noon sa internship habang pinagsasabay ang pag-review para sa boards. Doon na nga po nagsimulang magkaroon ng problema ang relasyon namin ni Enrico, Papa Dudut.

Aramdaman ko noon kaya naisipan kong mag-solo na lamang muna. At lumayo ako. Hindi lang mula sa boyfriend ko, kundi pati na rin sa lahat ng tao.

Kabur, mga Kapuso Kabarangay. Mga nakatutok po sa ating programa sa mga oras na ito habang nagmamaneho, habang nasa bahay, habang nasa labas, galaan. Pinabati natin si Ma'am Leti Ignacio Celestino sa Angat, Bulacan. At graduate na ang kanyang mahal na apo na si Laika. Ayun, oh, congratulations. At sa lahat ng mga gagraduate at sa mga nagpasukan na. Oh, ayan ha. At ganoon din, binabati natin ang ating mga customers, si Ma'am Alona Cariño. Maraming salamat, Ma'am Alona Cariño, na nakikinig ng radyo habang kumakain daw siya ng Papa Dudut Lechon Manok sa 168 Shopping Mall de Visoria. Si Papa Carlo Placino, maraming salamat for tuning in to us. Nagmamaneho ito, sigurado ako. At sa ating episode, nako eh, tama ba, normal ba na lumayo itong ating sender na si Emily sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya? Emeline, iniwasan ng kanyang boyfriend. Pero hindi lang daw si boyfriend, kundi pati na rin ang lahat ng mga tao. Oh, ito ba eh, dahil sa stress? No? Sabi niya, naiingit daw siya sa kanyang boyfriend eh, kasi dati kasabayan niya na nangangarap. Pero eventually, natupad na raw ni boyfriend ang lahat ng mga pangarap nito. Samantalang siya, eh wala pa rin daw. Dapat bang minamadali ang pag-abot natin ng ating mga pangarap? O dapat eh, tamang chillax lang, no? Tamang kinig lang ng Barangay Love Story habang nag-review. No? Hi kay Claire Tan, si Peter Tan, at saka si Nexus na on the way sa airport dahil ihahatid na raw si Papa Carlo. Ngayon ba ang flight mo? O meron kang ibang ihahatid? Ayan, sa mga papunta po ng airport, late ka na.

0: ako ulit. Mager na akong gigising. Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yung mga may lakad, dapat magbabaong kayo ng allowance sa oras, no? Kasi nag-back to school na eh. Alam nyo naman kapag pasukan na, di ba? Maraming mga tao sa labas. O kaya dapat kayo po ay may lalaka rin. Dala kayo ng maraming pasensya at saka allowance sa oras. And speaking of, may gala pala kami bukas. Atin kami ng party ng Spotify. Nasa galaan kami bukas ha. Oh anyway, ay nako. Yung aking social battery, medyo i-charge ko muna ha, mamaya. Tutulog ako, magbe-beauty rest ako. Ha? Beauty rest? Ito lamang yan sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever. Stay dry, kabarangay.
1: Stronger Forever!
2: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
4: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet 88 Sports. Bet 88, your ultimate playground.
5: Stronger forever.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
7: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
6: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
7: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nay, alis na ako. Thank you sa baon. Ibabalik ko po yung sukli sa graduation.
10: Back to school sa Barangay LS.
11: Cream Silk Condition to Win promo. Buy 250 pesos worth of participating Cream Silk products at participating retailers. Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant GCash credit for first 500,000 valid scans. 100,000 pesos. A trip to Paris. Or a brand new Tesla. Join now. Visit GCash scan to win to learn more.
12: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
13: This June 12, experience the day the Philippines claimed its place in the sun. Join the movement. Honor the dream. Celebrate freedom. Anuman ang kinakaharap ng bansa, ikaw ang simula sa paggawa ng tama. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang ating pagiging malaya. Happy Independence Day mula sa Barangay LS. Stronger Forever. Mabuhay ka, Barangay!
14: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
0: Papa Dudut, ang maganda noong mga panahong wasak ang puso ko ay subsob ako sa pag-aaral. Nagpakapagod ako sa ospital kung saan ako intern. Wala akong oras para mag-relapse dahil kailangan ko rin mag-review para sa board exam tuwing wala akong ginagawa. Walang buwang ang pagdadrama para sa akin noon dahil parehong pagod ang katawan at ang isipan ko. Sa kabila ng lahat ay suportado ako ng pamilya ko. Ibinigay nila sa akin ang oras para mapag-isa. Hindi sila nakialam dahil alam din nila ang pinagdadaanan ko noon. Sa parehong pagkakataon ay hindi na rin nagpaparamdam sa akin si Enrico. Hindi dahil ayaw na niyang isalba pa ang relasyon namin, kundi dahil alam din niya na kailangan ko ng espasyo para mapaghandaan ko ang hinaharap ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko. Ang board examination. Ginawa ko ang makakaya ko, pero nang lumabas na ang resulta, hindi ko pa rin nakita ang pangalan ko.

0: Emeline, anong sabi ko sa paggamit ng cellphone habang nasa hapagkainan? Kumakain tayo tapos naka-cellphone ka dyan? Kumain ka muna.
1: Sorry ma, lumabas na kasi yung resulta ng board exam eh.
2: Talaga? Ano, kumusta? Nakapasa ka ba?
1: Eto na. Wait lang, hinahanap ko na yung pangalan ko.
2: Oh, bakit ganyan ang itsura mo?
1: Huwag mo sabihin. Hindi ko makita yung pangalan ko.
3: Sigurado ka bang latest yung post na binabasa mo? Baka naman mali yan chinecheck mong listahan.
1: Tama po to. Galing po yung link sa group chat namin eh. Pa, ma, hindi yata ako nakapasa.
3: Ba sinasabi ko eh. Mas inuna mo pa kasi yung paglalandi kaysa mag-concentrate sa pag-aaral.
2: Pa, wag naman ganyan. Hiniwalayan na nga ni Emily yung boyfriend niya para makapag-focus sa pagre-review, di ba?
3: Yun na nga eh. Paano niya ibibigay yung atensyon niya sa exam kung ganyang may pinagdadaanan?
0: Tama na yan. Nangyari nang nangyari. Kahit magsisipin

0: labas.
1: Sino po?
2: Si Enrico.
1: Anong ginagawa niya rito?
2: Hindi ko alam. Gusto ka raw niyang makausap.
1: Sige po.

0: ako nagpunta rito para kaawaan ka. Nagpunta ako rito para sabihin, proud pa rin ako sa'yo. Sa kabila ng lahat, alam ko ang mga paghihirap na pinagdaanan mo, kaya proud na proud ako sa'yo.
1: Salamat. Alam mo, ikaw lang yung tanging taong nagsabi sa akin yan. Yung iba kasi, lagi na lang akong ikinukumpara sa mga kapatid ko, kaya sobrang bigat sa feeling na na-disappoint ko yung mga tao sa paligid ko.
0: Pero sana, huwag kang panghinaan ng loob dahil sa nangyari.
1: Wala naman akong ibang choice kundi magpatuloy pa rin eh.
0: Tama. Tama yan. Tiwala naman ako sa'yo na magiging lisensyadong doktor ka rin balang araw.
1: Pero, paano kung hindi na mangyari yun?
0: Bakit naman hindi? Matalino ka. Masipag. Alam mo kung ano yung priorities mo sa buhay. Matagal mo ng pangarap to, kaya alam kong hindi ka titigil hangga't hindi mo to nakukuha.
1: Hindi ko alam, Enrico. Hindi ko nga sure kung ito nga ba talaga yung gusto kong mangyari eh. Iniisip ko nga, kaya siguro ako bumagsak kasi hindi para sa akin tong profesyon na to.
0: Anong ibig mong sabihin?
1: Buong buhay ko, isang bagay lang ang naging goal ko na idinigta sa akin ng pamilya ko. At yun ang maging isang doktor. Yun ang inaasahan nila sa akin. Pero paano kung hindi naman pala pagdodoktor ang nasa puso ko?
0: Ano bang nasa puso mo?
1: Yan ang hindi ko pa alam. Yun nga yung nakakainis eh. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang totoong gusto ko. Pero hayaan mo na. Masyado nang huli ang lahat para umatras pa ako.
0: Hindi pa huli hanggat may pagkakataon ka pang piliin kung ano talaga ang magpapasaya sa'yo. Emeline, tandaan mo, kahit anong pangarap pa ang gusto mo, nandito lang ako.
1: Salamat, Enrico.
2: Papa Dudut, wala man akong narinig na masama mula sa mga magulang ko. Ay ramdam ko ang pagkadismaya nila. Alam ko mataas ang expectation sa akin ng mga tao sa paligid ko. Pero mukhang iba ang nakaplanong landas para sa akin dahil hindi ko inaasahan ang nangyari. Mabuti na lamang at sa kabila ng hindi magandang pangyayari sa buhay ko ay naroon si Enrico na tumulong sa akin. Kahit na ako mismo ang bumasag sa puso niya ay hindi niya ako iniwanan. Bagkos ay tinulungan pa niya akong bumangon. Katulad ng nakaugalian namin noong nag-aaral pa kaming dalawa ay pinush niya akong mag-take ulit ng board. Pero hindi katulad ng pamilya ko ay wala akong nararamdamang pressure mula kay Enrico. Sa pagkakataong yun ay tinulungan ako ni Enrico na mag-review para sa ikalawa kong take ng board exam. Kahit magkaibigan na lamang ang turingan namin noon ay hindi niya ako iniwanan. Sa mga buwang magkasama kami, isang bagay ang napagtanto ko. Pagdating sa kung ano ba talaga ang pangarap ko, Papa Dudut.

0: Lalamig yung in-order natin.
1: Hindi ako makakonsentrate sa kinakain ko eh. Ano mang oras ngayon, lalabas na yung resulta ng boards.
0: Eh kaya nga habang hinihintay mong lumabas yung resulta, kumain ka muna.
1: Ayun na! Posted na yung results!
0: Talaga? Check mo na!
1: Oo! Heto na! Binubuksan ko na!
0: Ano? Kumusta?
1: Wala. Wala pa rin. Hindi na naman ako pumasa.
0: M.
1: Second try, bagsak pa rin. Siguro ito na yung paraan ng universe para sabihin sa aking hindi para sa akin ang pagdodoktor.
0: May susunod pa namang exam eh. Huwag ka mag-alala, may next year pa.
1: Di na.
0: Hindi ka na magre-retake?
1: Mm-hmm.
0: Bakit?
1: Alam mo, kanina, habang nag-i-scroll ako, hinahanap ko yung pangalan ko. Kabado ko. Hindi dahil baka wala na naman akong pangalan, kundi dahil baka nakapasa na ako this time.
0: Oh, bakit? Anong mali dun? Mas kinakabahan ka na makapasa ka?
1: Ganun? Oo! Kasi once na nakapasa na ako, ibig sabihin magiging doktor na ako.
0: Oo!

0: Hindi ba yun naman talaga yung point? Yung maging doktor ka?
1: Yun nga eh. At that moment, na-realize ko na hindi nga talaga yun ang gusto ko. Hindi ko gustong maging Doktor Enrico. Nung nakita kong wala yung pangalan ko sa listahan, alam mo, nakahinga ako. Sa halip na madismaya, parang natuwa pa nga ako eh.
0: Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo? O baka naman defense mechanism mo na lang yan? Alam mo, Em, okay lang namang madismaya eh. Okay lang malungkot. Okay lang umiyak kung gusto mo. Valid naman yung nararamdaman mo eh.
1: Hindi, totoo to. Hindi ako in denial. Noon pa man, alam ko na sa sarili ko eh na parang hindi ko gusto tong ginagawa ko. Hindi ko lang gustong harapin noon yung totoo kasi natatakot ako sa sasabihin ng iba. Pero ngayon, for the first time, ayun lang ako naging totoo sa sarili ko. Ngayon ko lang in-acknowledge yung totoong gusto ko.
0: Ano naman yung gusto mo? Yung galing sa puso mo, ha?
1: Simple lang ang pangarap ko, Enrico. Nitong mga nagdaang buwan, marami akong realizations, lalo na nung sinamahan mo ako sa pagre-review. Na-realize ko na isang bagay lang ang hinihiling ng puso ko.
0: Ano naman yun?
1: Maging ina. Maging isang mabuting ina sa mga magiging anak ko na susuportahan ko kahit ano man ang nais nilang abutin sa buhay. Siguro, oras na rin para putulin ko yung nakasanayang sistema sa pamilya namin. Na porket de titulo ang lahat. Na porket professional na sila, successful na sa buhay nila, kailangan mo rin maging ganun.
0: Natutuwa ako sa wakas na hanap mo na rin ang gusto mo.
1: Ako rin. Natutuwa ako na natanggap ko na rin ang totoong gusto ng puso ko. Malayo man sa gusto ng lahat, pero ito ang gusto ng puso ko.
0: Paano naman yung mga magulang mo? Tingin mo, matatanggap nila kapag nalaman nilang ititigil mo na yung pagiging doktor?
1: Alam kong hindi nila yun matatanggap. Pero, hindi ba mas masaya yung isa buhay mo yung totoong pangarap mo kesa bumuo ng isang buhay para lang mapasaya yung mga tao sa paligid mo kahit hindi naman yun ang gusto mo?
0: Tama nga naman. Alam mo, habang tumatagal, mas lalo kitang hinahangaan eh. Nasabi ko na ba na sobrang proud ako sa'yo? Deserve mo yung masayang buhay, Em.
1: Salamat, Enrico. Salamat.
2: Papa Dudut, dalawang beses akong bumagsak sa examination. Doon pa lang ay isa na itong senyales na baka nga hindi para sa akin ang pagiging doktor. Mas mabuti na yon kesa mauwi ako sa propesyong hindi ko naman talaga mahal, Papa Dudut. Ang totoo ang mga sinabi ko kay Enrico. At baka kaya ako hindi nakakapasa eh dahil ginagawa ko lang mga ginagawa ko para lamang makuha ang approval ng mga magulang ko. At hindi dahil sa ito talaga ang pangarap ko. Pagkatapos ng realisasyon ko sa buhay ay sinubukan naming ibalik ni Enrico ang relasyon namin. Pero sa pagkakataong yon ay wala ng pressure at wala ng inggit. Sa halip ay purong kasiyahan na ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi man nagustuhan ng mga magulang ko ang direksyong pinili ko para sa sarili ko, ang mahalaga ay naging masaya ako. Wala na akong pakialam pa sa mga sasabihin ng iba at hindi ko na kailangang babanguhin pa ang pangalan ko dahil kontento na ako sa pinili kong landas. Sa ngayon, Papa Dudut, ay meron na kaming dalawang anak ni Enrico at busy na siya sa sarili niyang vet clinic. Samantalang ako naman, ay masaya na akong maging stay-at-home mom na may kaunting sideline. Dito na po natatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay nakapag-iwan ito ng magandang aral para sa inyong mga tagapakinig. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Emeline.

Harap ay kailangang sundin dahil lamang sa inaasahan ng ibang tao sa mga taong nakapaligid sa atin. Huwag nating pilitin ang ating mga sarili na manatili sa pangarap na hindi naman tayo magiging masaya. Dahil ang tagumpay na walang kapanatagan ay hindi tunay na pagtatagumpay. Mas mahalaga pa rin, mga kapuso, ang katahimikan ng ating isipan at ng ating puso kesa sa mga papuring manggagaling sa ibang tao dahil po sa na-achieve natin ang isang bagay na hindi naman natin pinapangarap. Diba? Mas masarap pong gawin ang mga bagay-bagay sa ating kapaligiran kapag sigurado po tayong meron po tayong fulfillment, no? At kaligayahan na makakamit mula sa ating mga ginagawa. Ikaw ka, barangay, ano ba ang nagpapasaya sa'yo? Diba? Gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay magpupuno sa iyong puso, sa iyong damdamin at magbibigay ng liglig na kaligayahan. Maraming salamat, mga kabarangay, for joining us. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, Barangay LS 97.1. Stronger forever. Stay dry, kabarangay.

0: Ang kwento ng ating letter sender ay binigyang
1: 7.1
2: Stronger.

0: feel of life. Light. Anytime, anywhere.
1: Drink light, live light, Sunmig Light.
2: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
3: Mula noon hanggang ngayon, 50 pesos baon ko. Tay, baka naman pwedeng makahirit ng increase, please.
4: Back to school sa Barangay LS.
5: May magpapasikat na trio na mala-anime ang tunog. Live the Lives sa Sikat sa Barangay, ang nagbabalik na Filipino-Japanese band na Sky Garden. Ngayong Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number one and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
6: Numero uno ang GMA Radio sa buwan ng Abril ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng umaapaw na 53.8% audience share. Isang malaking karangalan na kayo ay paglingkuran, mga kapuso at kabarangay. Maraming maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero uno sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
7: Barangay LS 97.1 97.1
8: Barangay LS
9: Stronger
10: Forever
11: Habang buhay
7: Number 1
12: Forever Forever
13: Barangay LS 97.1 Dahil tayo ay Stronger Forever Stage Right Kabarangay O, huwag kang lalakad-lakad dyan sa mga baha-baha area ng lugar ninyo ha Dapat meron kayong bota, no? O kaya may sapatos O, huwag kayong maglalakad ng nakayapak Sa mga kapuso po natin, alam nyo ba na naka-tune in ngayon ang pinakamamahal ni Carlo na si Claire Tan? Mag-iingat ka palagi at palagi kitang minamahal. Mahal na mahal. Yan o! At sa kapatid niya na si Peter Tan at kay Nexus na soon to be seaman, syempre, sabi niya mag-aral kang mabuti. Ayan na. And sa mga kapuso natin, si Sir Raymond Letigar, ay birthday! Soon. Okay lang ba? Bukas! Happy, happy birthday kay Sir Raymond Letigar. Siya po ay ang owner ng Exquisite Advanced Dental Center. Kay Sir Raymond, pakisabi po sa kanya, sa lahat po ng mga nakakakilala kay Sir Raymond, na binabati ko po siya ng happy birthday. Sa mga nagbe-birthday po ngayon, happy birthday. Yan naman ang pinagdiriwang ninyo, kasal, binyag, anniversary. Congratulations po sa inyo, sa inyong mga tagumpay, achievements, sa mga gagraduate at sa mga hindi gagraduate. Sa mga pumasa, sa mga hindi pumasa, better luck next time. Hindi pa naman katapusan ng mundo, no? Hindi pa katapusan sa akinsi, may akinsi pa bago magkatapusan. Maraming salamat si everyone for joining us sa mga nakasama po natin sa ating programa. Ang ating episode ngayon, para konting recap po tayo, ay pinagbibidahan po ng ating sender for today. Ang pangalan po niya ay si Sender Emeline. So, yung mga friends niya, Emily tawag sa kanya. Pero si Emeline ay nagkaroon siya ng boyfriend, bagamat pinagbabawalan pa siyang makipag shoulders, no? Dahil syempre kailangan daw i-focus sa pag-aaral. Pero napagbigyan pa rin siya ng kanya mga parents, no? Hindi naman naging bitter yung mga magulang. Sige, ayan mo na kung yan ang gusto ng anak natin. Pero si Emeline hindi nakapasa. Hindi uli nakapasa. So ang tanong ko nga, ikaw, ano ang pangarap mo? Diba? So sana po sa lahat ng mga tumutok sa ating programa sa akin. So, hanapin po ninyo ang kasiyahan sa mga bagay na inyo pong ginagawa, di ba? Maraming maraming

0: kami dyan.
1: Dito sa 99.5 Number 1 kahit saan.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan.
2: Dito sa 99.5, number 1, kahit saan.

0: Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Tara na!

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Tulad ng alumni homecoming, ito hindi rin nakasama sa volume 1, pero gustong-gusto namin kantahin ito. Lilinawin lang namin. Ang title po nito talaga, Your Song.

it up for the West Coast. Huh?

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Dito sa 99.5, number 1, kahit saan.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

ka pa? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahimpapawid sa 99.5.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Dito sa 99.5, number 1, kahit saan.

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

0: 어디든 간다.
1: 우울증님.
2: 아이, 무슨신데요.
1: 얼마나 좀 애장품을 가지고 오셨는지.
2: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
1: 아, 이거 좀 감이 나가는데?
0: 나 깜짝 놀랐어.
1: 아, 잠시만요.
3: 네?
1: 정연이가 한다, 한다, 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
3: 진짜 열심히 잘한다.
4: Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw, nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TBOK 2.
5: Mada itsumo no matsuge? Watashi wa ichinichi juu, prunto kaaru. Nemoto mitsutto, noumitsu matsuge. Maybelline, body mascara. Maybelline New York, kawaro.
6: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
7: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
6: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
8: Sinsis Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Sinsis Cola, refresh your life.
9: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with Ostend Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
10: Eating 1메뉴만 하자며. 밥 생각 없다며. 맞네.
11: 그럼 마무리할

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나.

TV OK to sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw, nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TV OK 2.

0: Kailan ka nakipagtulungan sa kanya? Umpisa pa lang? O ngayon mo lang kami tinraidor? Hindi ko inakala magtutulungan ng nanay at umampun kay Bang Dami!
1: Si Iwiso hindi makikipagtulungan sa akin!
2: Ano sinasabi mo?
1: Dahil alam ni Iwiso ang lahat! Alam niyang pera ni Chairman Bang ang habol ko nung kinuha ko ang anak ko! Tama! Ganun akong babae! Alam kong hindi buntis si Dami pero nagbulag-bulagan ako! Ayoko malaman ng ibang anak ko siya, kaya kumampi ako kay Mone. Yung anak ko, pinabayaan ko na lang siya. Hinayaan ko siya mamatay.

0: magkakampulay kami.
1: Ay, yes, bagay na bagay po. Naku, masaya po ba ang mga taga-Barangay Tanzauno? Yes! At dahil masayang-masaya tayo lahat, sila ay araw-araw nakatutok sa atin sa DZMM Radyo Patosa Estrada. Balik sa inyo dyan sa studio, Kuya Amin and Ate Doris.
2: Maraming salamat. Ikaw naman yan, parang nagpaparinig niyo mga matatanda, hindi mo pinapansin ha.
0: Sa dami ng problema ka, huwag kayong dumagdag.
2: Thank you. Maraming salamat.
0: Thank you.
2: Kay DJ Jai Ho. O, next time naman ha, pag nakadilihin siya, yung lola niyo, magpapaano din. Magpaparapol ha.
0: Meron lang akong binubuno na napakalaking gastusin, kaya... standby lang po kayo, mga katropa pips
2: ko. Pag wala naman, alam mo naman yung si ano, alam mo naman yung si Bigonia Galante yan.
0: Oo, sama natin.
2: Bukas palad yan.
0: Bukas palad, sama natin si Manny Castañeda at si Maricar Bautista.
2: Sinali. Si AV Manalo, magandang buhay po sa inyo doon, always listening. At si Noel Maranan, ano daw? Alvin, masyado namang balahura. Pati basura sa harap ng government office itinapon. Unprofessional. Dito po, littering po yan. Ang tawag dyan, littering. 500 Canadian dollars po yan. Ang multa.
3: Ako?
2: Si Noel nasa Saskatchewan, Canada. More than that, I think it's parang childish naman. Parang away bata naman ito na hinarang mo ko, pues, tatapunan kita na. Parang hindi magandang pakinggan din for a tatay. Kasi yung tatay ng ano, ng syudad eh, no?
0: Anong magtitigil o magpipigil ngayon sa ibang mga residente na kanyang kinasasakupan na, yung kapitbahay ko, lagi akong binubwisit. O sige, tatapunan kita ng basura ko sa harapan ng garahe mo.
2: Walang pinagkaiba yan dati, partner, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Di mura na mura.
0: Oo.
2: O sabi ngayon ng mga batay, ba't mo ko sinasawa? Presidente nga natin, mura ng mura eh.
0: Oo nga. Parang ganun lang.
2: Parang ganun nangyari noon, di ba? Tad-tad ng mura yun. Ang hirap mo maghanap ng soundbite dati.
0: Oo.
2: Kasi bawat sentence,
0: bawat may sentence,
2: po!
0: Yan.
2: Sabi ko sa'yo. Sabi
0: kaya nga eh, dapat ay tinitingnan natin kung ano yung mga napupulot ng ating mga kabataan dahil mahirap po yan.
2: Hindi, pagiging image model ba? If you are the mayor of the city, meron ka rin responsibilidad na. Kasi ikaw ay pwedeng gayahin. Siga-siga ka na kung gagayahin.
0: Ikaw ang model.
2: Sabi ni Bev H, kumustahin naman po ninyo ang VP kung nasaan. Oo, baka magtampo. Kahit kailan may calamity, kahit ilang may calamity, she's not always seen. Mga Filipinos na blind for truth, dumilat na po kayo. Hindi naka, nag-file naman siya. Ng visa eh.
0: Alam ko around the world.
2: Hindi naman.
0: Ay, hindi pala.
2: Louis Basco, magandang umaga sa iyo. Partner, pihit tayong konti. Si Congressman Joel Chua. Ang ikatlong distrito ng Maynila ay nasa linya natin. At miyembro po ito ng House Committee on Justice at prosecutor sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Bago natin tanungin tungkol dun sa impeachment trial, tanungin muna natin tungkol sa pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo. Kasi ngayon, mukhang nagigain ang support, ang suggestion na imbestigahan dahil hindi nga po malinaw ano ang nangyari sa dalawa, partner, 19 anyos. Sayang ang buhay ng dalawa. Sabi ng pulis, ano yan, aksidente. Pwede naman aksidente, but sa bigger picture, paano sila inabot doon? Bakit pinayagan ng school na doon gawin ang isang activity? Hindi ba pwedeng dito na may malapit na ospital, halimbawa?
0: Kaya nga. Yan yung aksidente na dapat na iwasan sana.
2: May negligence bang involved?
0: Kaya
2: that's one of the questions na pwede dito. Magandang umaga sa inyo, Congressman Chua.
0: Good morning, Kong.
4: Good morning.
5: Hi, Alvin and Doris. Magandang umaga sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
2: Opo, ano po ang suggestion ninyo? Is there going to be a congressional probe dun sa pagkamatay?
5: Well, sa akin, asik ako na may iligahan din ito ng NPI. Pero may mga kasama po tayo sa Kongreso na gusto magkaroon ng investigasyon ng Committee on Youth and Sports Development. Dahil alam mo ninyo, tama yung kanina sinasabi ninyo. Ito yung mga bagay na dapat iiwasan eh. Diba? Alam nyo, napasok ko nga doon sa newspaper yung nanay nito si mga isa yung namatay, si Rene. Kaya talagang ini-encourage ko yung anak ko dito sa sports dahil naniniwala ko ito yung with the hope no, na ito yung mag-aangat sa kanilang career.

0: kahirapan. Eh, so ngayon, papano na?
1: O pero kung, diba? Kung sinasabi po ng pulis na walang foul play, bakit sa palagay ninyo or bakit ninyo pinupush, imbestigahan pa rin ng NBI?
0: Marami kasi mga haka-haka eh. Diba? Maraming nagsasabi na itong training na to ay hindi dapat ginawa dito sa ganitong lugar. So may nagsasabi na parang medyo mahirap yung ginawang activity dito. So para at least, ito, hindi lang naman to para sa magkaroon ng closure, no? Para at least, in fairness din sa eskwelahan, baka mamaya nadadirect din yung kanilang pangalan, lalong-lalo na prominente yung eskwelahan na to, eh, nadadirect din yung kanilang pangalan. Eh, kung talagang wala naman, at talagang walang foul play naman talagang nangyari, at least, maano rin sila, ma-absuelto rin dito sa ganitong klaseng mga haka-haka.
1: O, ngayon, nakita nyo po sa social media, marami na po mga abogado ang umientra sa eksena, partner. May mga nag-aalok na ng serbisyo. Eh, tama-tama si attorney ni Joel, abogado ito eh. Sa palagay mo ba may kaso na isip ka na pwedeng pagmulan yung insidenteng ito? O pag sinabi ng pulis na walang foul play, o di wala ng kaso?
2: Yun na yun, oo.
0: Pero wag muna nating sabihin kasi unfair din naman sa eskwelahan. Baka mamaya wala naman talaga eh. So, tingnan lang muna natin kung nagkaroon ba ng kapabayaan yung coaching staff dito sa ginawa nilang activities. Or kung wala naman talaga, para at least malaman din ng publiko na wala naman. So, siguro...
2: Pero parang kung pwede ba natin ihalin tulad yung mga ganitong klaseng boot camp sa mga hazing?
1: Ay, actually, may partner, may ganun na parang ang hihilig ng doon.
0: Kaya, ang daming anggulo. Hanggat wala tayong concrete na ebidensya, mahirap din naman mag-akusa. Unfair din naman doon sa eskwelahan.
2: Opo.
0: Diba? So, baka mami, sabihin, tinotolerate nila yung ganito. Eh, kung hindi naman talaga... kawawa rin naman yung eskwelahan. Isipin mo, pagbibintangan ng kung ano-ano. So ito naman kasing itong investigasyon na to, para lang maging patas. Hindi naman ibig sabihin meron na tayong inaakusahan dito eh. Pero at least sana maging patas din. At maging open din tayo, lahat tayo, na makita. Huwag muna tayo mag-aakusa, tingnan muna natin. Kasi parang ang bilis nag-jump into conclusion eh, ng kapulisan na walang foul play. Pero ang dami mga... So siguro marinig din natin yung mga nag-participate dito. Ano ba talaga yung mga activities na nangyari? May naririnig ako kasi may mga nilagay na mga weights.
1: Pero dininay na Kong eh. Parang sinabi na ng pulis eh. Dininay na ng pulis.
0: Lahat ito, malalaman lamang natin kung magkakaroon talaga ng full-blown investigation. So at least kung wala naman talagang ganyan, at saka yung isa pa palang inaano ko, may nabasa ako na parang may nangyari na rin na ganong insidente doon eh, na ito hindi naman dito sa Ateneo, may namatay na rin doon. So bakit walang sign na virus yung lugar na yun? Meron din warning na nilalagay doon, di ba? Maka mamaya, may kapabayaan din yung kung ano ba ito, private pa to, kung public ito, yung LGU ba? So dapat nilalagay ng warning doon na delikado yung lugar kasi kung tama yung na kinakain sila ng current.
2: Oo.
0: Diba? So, bakit walang warning na ganun?
1: Dito, bakit nuknukan ng layo?
2: Palayo ba?
1: Wala bang mas malapit na beach dito na pag may emergency, mabilis may sugod sa isang tertiary at magandang klase ospital? Sobrang layo ng Dipakulaw, Aurora, Congressman.
0: Yun nga. Kaya nga lahat yan, mareresolba lang yan. Kasi lahat ngayon po, puro marites lang eh, puro chismis lang lahat ang naririnig natin ngayon, puro sabi ni ganito, sabi ni ganon, haka-haka. At least kung magkakaroon ng full-blown hearing, marinig din natin yung panig ng mga coaching staff, ng mga player na nag-participate doon, ano ba talaga yung nangyari?
1: As a lawyer, congressman, pag nagpapirma ka ba ng, di ba naalala mo nung nag-field trip tayo dati, may waiver?
2: Meron.
1: Naalala mo yung partner, pipirma ng nanay mo, kaya lang ito kasi 19
2: letter
1: na eh.
2: Letter of consent.
1: Letter of consent. Ano ba ito? Hindi na minor eh. Paano ba yan?
0: Hindi na sila mga minor eh.
1: Apo.
0: Pero tingnan natin, kung kasi yung mga eskwelang kasi lumalabas doon na parang, sila yung pangalawang magulang mo, di ba?
2: Ama.
0: pangalawang magulang sila. So, tingnan natin lahat ng mga ganyang klaseng anggulo. Pero ito kasi hindi naman ordinaryong field trip eh. Baka mamaya part din ng training nila, yung pinapa, 'di ba, normally talaga yung mga atleta, ang pagkakaalam ko, isa sa mga magagandang training talaga yung mga sa stand, eh, tumatakbo sila, nagpapalakas ito ng tuhod, nagpapalakas ng kanilang resistensya. So, minsan may mga ganung klaseng programa eh na ginagawa. So, eh tayo siyempre hindi naman tayo eksperto diyan, hindi naman natin alam yung logic behind that. So, pakinggan din natin.
1: Tama. Tikong, maraming salamat sa oras. Oh, by the way, mayroong ano ah, yung activity kayo sa June 16, hindi ho ba? Yung hindi open sa public. Ano tawag mo dun? Yung mga pinatawag kayong prosecution at saka trial, ano? Anong
0: ipanitin nyo? Trial conference. Yung pre-trial conference, nandito yung stipulation of marking of evidence. Tapos dito, sasabihin, ilalad dito yung mga testigo na pauupuin. Yan ang mga testigo. So, ano yung mga purpose ng kanila mga statement. So, yun ang purpose ng pre-trial. Normally, ginagawa yan sa mga, no, minsan sa clerk of court lang ginagawa yan. Para at least, makamenos na ng oras sa hearing. Para pagdating sa talagang actual hearing, walang surprise. Parehas yung party, alam na kung ano.
1: So, ready man po kayo?
0: Opo, at tuloy-tuloy naman po yung ating paghahanda.
1: Very good, Kong. Mabuhay po kayo. Thank you.
2: Thank you, sir.
0: Mabuhay po. Maraming salamat,
1: salamat
0: po.
1: Salamat. Thank si, you. Si Congressman Joel Chua po ng Katlong Distrito ng Maynila. DZMM Radio Patrol Flash Report. Teka muna, pi tayo dun sa napekto ng lindol. May flash report mula kay Steve Raz. Ano yan, Steve?
3: Yes, Alvin, kinumpirma nga sa atin ng Jensen CDRMO na isa pang bangkay ang na-recover sa gumuhungkot sali dito sa grocery store dito sa barangay Kalumpang, General Santos City. And dito tayo ngayon sa labas, sinasabing ko sali, at nakita nga natin mismo yung body bag. Ipalam pa natin kung saan banda na-recover yung bangkay. Pero sa ngayon, yung malinaw, Alvin, isa na lang na katawan yung pinaghahanap dito at ongoing pa rin yung search and retrieval operation. Kahapon, isang bangkay rin ang na-recover sa nasabing grocery store. Abangan lamang ang ilang detalye. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Steve Raz. DZMM, Radyo Patrol, Flash Report! Kita mo, partner, ha? Sabi mo, ano bang report natin kanina? 38. O di pang 39 ito.
2: Oo.
1: Although sa ibang report sa mga wires po, 40 plus na eh.
2: At tumaas na.
1: Oo. Eh, pero may kanya-kanyang sourcing po yan. Ano po?
2: Correct.
1: So, hindi naman namin pwedeng kopihin lang yun kasi hindi naman namin nakausap yung source niya eh.
2: Tama.
1: So, sa
2: tama.
1: Atin, officially
2: dapat
1: muna,
2: official.
1: 38.
2: Oo.
1: Tapos merong ganyan.
2: OCD ano galing yung 38, di ba? Civil Defense.
1: Office of... Civil Defense. Partner,
4: bumati ka nga muna dyan.
1: Bumati ka nga muna dyan, partner. Si,
2: si Mimay, may katanungan siya. Mimay, mamaya ibubulong ko sa iyo, ha? Si Louie, kanina ka pa binati. Lagi na lang ito. Dave Amalosa, listening sa atin, maraming salamat sa iyo. Sino ba? Louie, Elsie, Donnie Santiago, good morning. Pa-call out, please, ng G-Mall. Ay, kapumpay ito. Sorry naman.
1: Si Asek Bernardo Rafaelito Rafi Bernardo IV, ang Deputy Administrator for Good Administration ng Office of Civil Defense. Makibalita nga tayo nung latest.
2: Yan.
1: Magandang umaga po sa inyo, Asek.
5: Yes, good morning. Magandang umaga.
1: Asek
5: good
1: morning, Bernardo po. Alejandro IV. Mali pala nila. Ay, ano ba? Tama, Alejandro, di ba, sir?
2: Ang dami mong sinabi ng Bernardo.
1: Ano daw? Rough na lang. Rough. Asek. Asek, anong latest?
5: Opo, medyo tumaas yung ating casualty, no, as per report received as of 6 a.m. ngayong umaga. So from 38 kagabi, meron na pong 45 casualties na patay na recorded dito sa atin. So tumaas din po yung number of injured individuals, 630 na po. And yung missing po, meron na pong 17, no. Kahapon, apat lang yung ating na-report. So, karamihan dyan sa nadagdag, no, is from Davao Occidental, doon sa Patay. Meron pong additional 8 na na-report sa atin from Jose Abad Santos. Santos and dahil ito sa landslide Anindyan ay dahil sa landslide due to on debris. So yun po yung dagdag na numero and kami po ay nakikilamay sa mga pamilyang apektado at nawalan po na buhay.
1: So 45 yung patay, ikaw mo yung missing check?
5: Naging 17 na po ang reported missing kasi we got report sa Davao Occidental po. Merong 13 na nai-report, no? Kasama din dyan yung Jose Abad Santos at Sarangani na naidagdag dyan. So yung apat kapo, nadagdagan ng 13 kaya 17 po ang reported missing.
1: Asek, yung kababato lang ni Steve Raz na may na-recover dun sa supermarket, hindi pa po kasali dyan. Di magiging 46 po yan.
5: Opo, kung ngayon lang po nai-report yan, baka madagdag po dito. But of course, lahat ito are being validated on the ground at moving po ang mga numero natin. At we are continuously getting the reports, no? From the field.
1: Thank you, Asek. Mabuhay po kayo, Asek. Ha? Maraming thank salamat you, sa pag-update sa amin. Thank you po.
5: Yes po.
1: Mabuhay kayo. Po. Si Asek Bernardo Rafi Alejandro the 4th na nagkumpirma po sa atin na officially 45 na.
2: 45.
1: Ang patay dahil sa malakas na lindol dyan sa Mindanao and counting.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Eh, pwede talagang umakyat pa yung bar na dahil may missing pa eh.
2: Kaya nga eh.
1: O, di ba? Pag may missing pa, may posibilidad na yung mga yan ay sumakabilang buhay na rin.
2: Diba, mga ilang araw na ba? Ano magmula nung nangyari?
1: 2 days? Papasok na tayo sa day two?
2: Oh,
1: day one kapon.
2: Correct.
1: Wala eh. Ganun talaga pa nila. Ang importante dyan, ma-recover siguro, no?
2: Correct.
1: Kasi wala pa naman sa search and recovery. Parang ang narinig ko kanina sa report nila, search and rescue.
2: Rescue pa rin.
1: Rescue pa rin. Uh-huh. Kasi pag pumihit yan sa search and recovery,
2: retrieval.
1: Retrieval. Ibig sabihin nun, i-retrieve na lang yung labi.
2: Oo.
1: Kung natabunan pa yan, halimbawa, mataas na building, pag gumuho, at nandun ka sa basement, naku po, ang tindi ng trabaho nun, partner.
2: Sobra.
1: Kaya nakakatakot nga yung kondo, di ba? Ako nakatanaw sa kondo, di ba? Pag gumuho ang kondo dahil dispalinghado yung pagkakagawa,
2: naku.
1: At nataunan nandun ka sa basement, oh my goodness.
2: Sa mga kondo, ando doon pa naman yung mga kotse ninyo. Di ba? Kung ikaw papasok, pupunta, hindi mo naman maiwasan na hindi dumaan doon. Pero panalangin po natin na tama na, sa asan ay hindi na umakyat yung bilang ng mga namatay.
1: Opo.
2: At yung sa mga, nasugatan.
1: Tama. Bar na may isa pa.
4: DZMM Radio Patrol Report.
1: Naglabas po ng anunsyo ang National Grid Corporation of the Philippines na yellow alert na naman.
2: Ay, ay, ay.
1: Ang Visayas simula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa Visayas grid po ito dahil sa kakapusan ng sapat na reserba. Reserba, may ibig sabihin ng yellow alert ay manipis ang reserbang kuryente. Dahil 7 planta na naman po ang forced outage. Ibig sabihin, hindi gumagana at marami pa po mga planta ang nasa bigla na lang pong nagkaroon ng partner shutdown na hindi maipaliwanag anong nangyari. Kaya ang resulta po ay manipis ang reserbang kuryente dyan sa Visayas Grid for today.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Okay na, lahat na napindot. Alexis Calda, magandang umaga sa iyo. Natanong ni Alex kung taga-Ateneo ba si Joel Chua. Paro kayo nagtanong.
2: Oo nga. Doesn't matter, Alex.
1: Doesn't matter. Dapat pag-imbestiga, imbestigahan.
2: Correct.
1: Di ba?
2: Maalamin kung ano talaga nangyari.
1: Tama. Susunod ng tandem ng bayan. With the one and only Mutiano Masa, Doris Bigornia, and of course, Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin L. Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
6: Gising Pilipinas
1: Energy. Energy Wednesday na. Konting irina lang. Weekend na ulit.
4: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas. MMM, numero uno